0: Good morning, Ginao. Nasa Sitio Ilawod. Nagkita, nag-istorya. Actually, kami kahapon. Nag-istorya kami kahapon, Ginaiwa. Party ka ra. Sunok ka na. Eh, ba't sa kahapon? Naghingagawin mo kahapon eh. Hindi siya invited. O galing taga-mubo, abimaw eh. Ah, residente utay mo't mubo. Dahil wala nga bagay. Una sa mubo, sa Ilawod. Ay nakapangasawa mo taga-mubo. O asawa ko ako niya batchmate nga si Ibi. Yapita Kenro. High classmate ko man niya taga-mubo. Nga manog kagawad man yan eh. Nga si Chari Baltasaryap. Nga una agad sa Sitio Ilawod. Hindi baga kagawad baes ay taga-una ka man.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Nako nagtaliwan nga adlaw pa. Ay ginpapundo. Ah, ginpapundo. Ita Kenro. Ginpapundo ko doon na daya tutun ibiyap. Doon talan nga quarry operator. Ah, may ana ng advice ko doon kay Kapitan Windeltay kung apundoan na itong quarry operation. Sa barangay Mubo, pati itong quarry operation, kuha ng unga. Nga sa nasulo makaroon nga may permit kinaga-quarry sa Mubo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Standby banwa ay balikan taron sa kabilugan ko aton nga pag ililiba samtang sa pihak nga parte liso kita sa dagagan it politika. Basta diyagali sa second district na dagagat politika nga ra. Rayang pagwa it mga pangagan na ko mga abogado nga ra makandidato it sanggol ang pananawigan. Dingdong! Matuod ba nga pro dating komandidato it vice gobernador Dingdong nga dati man nga SP member, tatlong termino nga naging SP member nga may property sa western side, sa Boracay, sa Malay, hay matransfer sa second district, kalin sa first district, matuod attorney Noli Sodusta nga matransfer ka sa western side, agmat sa makandidato kakunosang guniang panaluwigan attorney Noli Sodusta, sir.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Iyara sa oposisyon, ha? Sa oposisyon da. Makaroon may nagapungkoon nga sang bilog sa oposisyon. Si attorney is member Bobby Legazpi. Bobby Legazpi. Ito, incumbent ba tayo mo nga? Is member oposisyon da. O nga ni dating mayor Clyde Legazpi, ang dati man nga konsihal ita Makato bago naging SP member. Daiwasan ng oposisyon da o galing si Jose Arisco nag-resign. So imo lang nabiling oposisyon solo. Adaiwa galing sandangon. O galing ay iti ano man namin itong buon kay dating kapitan nagmakaroon SP kwan. Engineer Glyn Tabang Abidingdong. Pag-resign ni Arisco. After it pinambugan, haya ginbayluhan ni Mau, ay pinasumpa sa partido si Glyn Tabang, dating kapitan ni Tamalagon, imaw nagbuos. Ay siyempre dapat ka partido nagbuos eh. Sa mga nagabakante nga nga posisyon sa kasanggunian, halin sa barangay, pasaka sa sanggunian palaluigan, doon araw dapat nagbaylo, maliban sa barangay ha. Sa barangay abe, haya ga-apply kaya timo, ga-submit kaya letter of intent, aga konseho rogakwan barangay council do naga desisyon ginabuto-butuhan ita barangay council pero sa sanggunian bayan nagsanggunian panaluwigan dapat ay may partido sibe ro barangay non-partisan kuno eh di ba mga kapitan nagkagawad non-partisan kuno malang ron kuno malang non-partisan kuno dapat gani amindahan yun do nga omnibus election code gara buagon yun baga kumilik. Ginaamag kung doon yung omnibus election code. Dapat revisahon yun doon. Pansun yun doon yung provision sa omnibus election code. Ngarong barang election, ag SK election ng partisan. Saan ba kita ngarong SK? Runaga padagagan partido. Barangay, pinartido man doon hinampang. Dati, pinamilya. Makaroon, pinartido yun. Hindi dapat amindahan na or revise na rong omnibus election code. Ideo na applicable. Ay talaga kapitan, may partido.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan.
0: Maliban sa partida, may partido pa. Ruiz K, may partida, may partido man.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: So pag-resign ni Jose Arisco, binailo ka na si Glenn Tabang. So daiwang sa nabakaroon na sa sanggunang panalawigan. Di may nagagawa pagin makaroon nga ngagan. Kon komandidato ta SP, siyempre nagapungko niya sanggunang panalawigan member si Glenn Tabang. So pwede mo magpapili. Pwede mo magpapili. So may tatlo na, ha? At Tony Lucido Stabi, nagagawa. Ngangagan eh. SP Bobby Clyde, aga SP Glenn Tabang. Ay incumbent sa ng daywa eh. May bakanti pang daywa. Aro ngagan ni Atty. Milani Obreque Guevara. Ah, nagagawa man nga makandidato uman. Nagkandidato man dati ra. Pero matsa makandidato uman. So sino parang kugang? Eh base kung kumandidato uman si Rose ni Pomoseno, ista niyang gede. Ah, ista niyang dumaog ra. Pang anom raimaw. Banwaya sa western side. Sangkiri ba lang ang diferensya ka na nandang daywa ni SP Jupiter Galinero? So, posible nga makandidato na ba'y kompleto na ganisa na sa western side? Ikaw, stay put yung kududong si Kwan. Stay put yung salaba si Mayor James Olanoy.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo,
0: eh, masadya. Sa piyak ka parte, balik kita tindahan. Aray ako nung partial nga occupancy. Masugot si ikaw Rotaplex, papayag ka ba ng partial occupancy? October 30 ko no, may partial turnover. Tako ni eksakto ra, ginapasugtan ba't layarong partial turnover? May batas ba tayo, Engineer Captain Joine? Engineer Titoy? Mga kontraktor, Mr. Popoy Estuperecer, Chris Rodriguez, Chris Espilita, yun o pa, Antoy Solina, ginapasugtan ba nga dong project, isang kapribadong kontraktor, may matabo nga partial turnover, partial occupancy, nga watat official ha, official turnover, halin sa inducer. Halimbawa, sa Kalibo nga nga case, sa Kalibo Public Market, dapat abi, may official nga turnover from contractor to local government unit at Kalibo. Dahil anat local government unit na, gin-loan that munisipyo. So, dapat may official nga turnover. So, sa 30 ko no October, may partial occupancy nga matabo. Ipagamit ko no, doong ground floor. No problema, rin taga-tindahan, ay gusto na nabilog arong pag-transfer. Agro pa ko tana, okay ba nga? Doong partial occupancy. Nga sige yung obra sa ibabaw, may nagabaligya sa idagom. Akong sabon may madisgrasya ba nga? Siya ba yung mga nagatrabaho tayo eh? Wapat na natapos sabi.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Balikan taron sa kabilugan ko aton nga pag ililiba. Samtang sa pihak nga parte. Balikan taray ang statement of solidarity. O ba ecclesiastical bishops province of Capiz. Sakop na karakla na grumblon eh. In support sa regaraga ginpaguwa nga pastoral letter it Diocese of Kalibo kontra Boracay Casino operation. Eksakto ba nga makaroon doon ng kwandong pizza jazz anang grand opening gid? Makaroon ba roon ng grand opening pizza jazz October 10 nag soap opening Sunday. So may anang grand opening eh.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: O, balikan tayo rin sa kabilugan ko aton nga pag ililiba. Ayaw, nikamot pa natin mensahe ka ako na sa akong nga personal account sa November man dahil nga hindi ko mabasa. Sa akong nga number gali. Hindi ka mag-text ang number. Nalipatan ko akong nga sa bilog gapon eh. Yala ka mo sa November man palagata mensahe. Good morning to you. May concern ako about sa mga driver nga nagabiyahe. May nanabo sa ang ginaservice. Wa ko basugang kaya nagpanakayon. Grade 8 sanda. Baye so. Nagpanakayon sanda. Orange ko nung kulay. May anabi nga kuwan na ginasuki rabi mawi. So wa na tama sugang roan na nga. Ginasugang nga nga grade 8 ko no. So nagpanakayon lang nung grade 8. Rugin sakya ko nung tricycle orange. So nung orange nga raya nung mga barangay Andagaw. Andagaw, Puok, Kaano, Mabilo, Naluok, Briones. Raya mo lang nung orange.

0: Matsablo mata. Doon nga istansya tinigaw kaano, akano, istansya tinigaw tigayon na Linabuan Norte ay green mata. So, dahil nga mga area ra, ang dagaw, pagto ito sa Mabilo, na Loo Quirines, dahil mga orange na kuno. Ay orange ko yung sa kanya tricycle. May bad na sana kuno experience. Dapat yung pablatter da. Ay ba't sa nakainom ko no ro, driver, ag naka full face nga, mas. Aba, paki-as abi kung pwede ko abi ibawal sa mga gabihay tricycle nga. Okay do gabas, pero kung full face, ano na huy, ay nahuya sanda, hay gabiyahi, ag nakainom ta kuno driver. At i-suggest naton sa aton nga kuana, nga TTM dira, aga sa Committee on Transportation katon nga sanggo ng bayan. Bawal gid mataro ga inom. Pero hindi ko asayo, hindi ko alam kung bawal ro nga naka full face mask. Para ma-identify ba driver, pero galing may mga body number man doon eh. Pero ng mga tricycle dapat tandaan permit ga sakay, body number tricycle. Para bisan pa paano ma-locate na tondong operator i tricycle. Kundong driver bukod operator, pinagi sa body number, ma-locate na ton sino tag-an na tricycle ag kung sino nag-drive i-tricycle. So ipablatter, dapat na ipablatter.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ah, okay. So may aton nga pakipag-angot kay Jaime Ibardulasa, Senior Water Resource Facilities Technician Galeri Mau. O, karon lang. Karon lang galing ang taga niya, ha? Bitin siguro nung na anang biyahe. Panghugas. Panghugas siguro ay kung ang budget aga nabitin kaya mabiyahe na panghugas-hugas. Listening sa 82nd IB Bantaylaya, Troopers. Kapin pa kay Chief Iwag, Sir Aghitas, Sir Kuya, Sir Portin, Sir Aguirre, aga Sir Torquator, nga nagapamahaw ko no. O nasa 12 IB, 82nd IB, sa Camp Libas, ako na kay Cairo, Kirby, Revesencio. O ano na balita, Sarge?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Okay, oo. After program bilita tayo birthday gali ha, kahapon man sa nag-birthday day. Kay Rod Taborda, after program, wanabi may schedule na nga burial ita kun nga brother sa Balete. Hindi un siguro ko magbuhay ya basi. After program. O basi mga 10 a.m. Rod Taborda, maka-pull out na ako.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kay nung TD Villaruel, good morning gid nung TD. May gid yung pagpamati. Andi, ane ka mo tawag kang onboard ako. Hindi ko man masabat inyong tawag, okay? Basta naka-onboard ako, hindi ko masabat ang inyong mga tawag.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kay nung Liland, Navarra Lorente. Good morning, kay nung Liland.

0: escucho todo.
1: Gayam Pedro del Mendoza Reyes, pamilya Mendoza Reyes, nasa El Barrio Sibabaw. May di na pagpamati. Kay bungso nyo sa Marikina City, good morning man. Mayong aga man, kay Jojo Panda. O good morning daw na ipatring ng Nancy Igos, agnang Josephine de la Cruz, agnang Lilian Sablaon. O nasa Barangay Tinigaw, agkay Jake Aglocas sa Kryl Ropa. Mga taga Burwanggara.
0: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
1: Ago na kay Kap Nini Lourdes Piroso Reyes, aga kay dating Kapitan Kap Toto, good morning gid, Kap Toto Lando. Madam Blinda Taay, happy monitoring kay Nong Jix Okati Terasona. Happy monitoring man kay ina pa nakatabid katon sa Barangay Old Buswang.
0: Todo komentaryo.
1: Kay Dr. Jones, good morning. Amigong Jet, ang mga pasaway sa lipunan may rest back na. Salamat sa Diyos sa pagkaunit atong kagag. Thank you man, Dr. Jones. Kay Engineer Bernardo B. Ray Moises, good morning gid. Kay J. Ann Pakod, good morning. Happy viewing. Kay Alberto Oreta sir, una sa Nalook, ag sa Oreta family. Ma'am Lina Mercado, happy viewing. Una sa Sydney, Australia. Sa mga taga-numan siya, kay Julian Vega, good morning man. Kay ng Mila Rupino Ligaspi. So, sexy at guwapang senior citizen. Una sa Andagaw. Good morning, gid. Madam Mila Rupino Ligaspi. Kay nung Johnny Villaruel, good morning, gid. Nung John Villaruel and family, God bless you always. Kay Ilin Di Hosto, madam, good morning. Sir Mario Torreya sa San Francisco, California. Kuya Junior's Vlog, good morning! Kanyo pa. Dali lang. Plastar. Kay Irene Siki, good morning, pag-greeted happy birthday ang akong baby girl nga si Winnie Rian. Thank you, and God bless your program. Thank you, kid. Kay Irene Siki. Tapos na si Katudong Judel. Kaina, pataimaw. Sir Ed Sabal, Agmampuli Sabal, happy viewing sa California. Auntie Kumari Kagawad ng si Soto Season, good morning gid, o nasa Tambak, ag kay Kapuno. Buenas Diaz, happy pamati kay Wood Sticker, ag The Master Cutter, ag kay Makagwapo. Si Makagwapo, si Don Pobrio Tayatemaw, bukod at Makagwapo nun. Tres Hermanos. Hey, Mr. Roger Delgado Macabales sa San Ramon, Malinao. Good morning, kid. More power man. Former Libacaw SB member. Chodoro Otoy Navarosa Bellorente. Ah, good morning, kid. Pinamati galikaton si dating mayor, ag vice mayor Dine Cano Ripoll. Una sa Altabas.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Si Dini Bulacan Ripoll. Kailangan tabi mo si Cano Ripoll Tawagon sa Altabas eh. Nagkita kami ko nagtaliwan nga adlaw ito sa birthday party ni Jer Titoy. Kay Kapitan Vic Mandal. O Kap Vic, kanami na imong covered court ha. Dapat kangayon mo kami. Agdagaan na ito na yung mga kanamiton nga covered court. Captain Joey Maglunso, dapat dagaan taro bagong covered court nga kanamiton ni Kap Vic Mandal. It kaano?
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Nene Jen Macabales, happy monitoring man. Karoon na galing pod ha. Pulpak pa po, da, pulpak pa eh. Good morning, kid. Blessed Friday, Madam Irene Roldan. Mapa-abroad kaya yata, Madam Irene, ha? Sin ka nga partit, kalibutan maagto. Kahapon pa yata ro birthday ni Ani, Wing Wing Mercado. O, kahapon ko pa yung gintamyaw eh. Belated happy birthday. Nagpa-thank you, panganimo. Belated happy birthday kay Annie Dongines Villanueva nga naga-birthday kahapon. Kahapon taro ng birthday. Ano ni? Ay, base kung mapangutana ka

0: mo ha? Wow, tagali sa INSE si Bagsik ni Juan. Ha? Makagwapo, tres hermanos. Wow, tayo mo sa INSE. O, wow, tayo mo ito ka-program.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Daya siguro na ginahambag nga naka-full face nga raw. Ano ulit tawag ka rin nga balaklaba? Ah, balaklaba or tawag ka rin. Dapat ibawagin mataro balaklaba dapat. Bisan sa mga riders, dapat ginaginabawa natin ng mga balaklaba nga rin. Isbe Martesera, ikaw rong chairman nita Committee on Peace and Order ng Public Safety. Dapat sa tricycle aga sa mga motor riders, ibawag na natin ng balaklaba nga rin. Mostly ginagamit dat mga kawatan, mga kriminal, mga hold upper, balaklaba.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
0: Kung ikaw, tricycle driver ka nga nakabalaklaba ka, ano ka? Tricycle driver ka, hold upper nga nakabalaklaba ka?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo. Radyo. Todo.
0: Wala na daw eh. Hambay ni Arbitore taron ha. Si Don Pobre. Hambay ni Arbitore, Bagsik ni Juan. Bukon naman at imaw si makagwapo si Don Pobre at ako imaw agali dali lang i-plaster ganun mabalikan tayo bata ni kahapon ay may nagpanayat min sabi katon eh aman ko na ginapinuna naton rong abatan wa man na ninyo na kita rong kahaba-haba nga dike sa batan nga kap pag-on. Ipakita ko kay mo rin mo ginahambal nga mapag-on niya dike sa batan. Sa sungkulan, kung maunor ang itsura at ginapabuga ninyong dike. Una sa sungkulan, ha? Inahambal mong kanamito nagkapag-on. Ipakita ko kay mo. Ay kapo, nagpadaga ko drone sa batan para tanawon ko gid. Kung matod nga manami ganoon mong dike at mapag-on ng dike sa batan. Una sa sungkulan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ha? Hipos yang abi. Buhay pa man. Mabuhay pa gali. Matsa, nagadali ka abi. Good morning. Makaron 1 PM dumi sa Kigsoon, Julian Jet. Good, God bless. At 1 PM ba or 2 PM? Tagawa Jusel Quadernal ano ba 1 PM ba o 2 PM? 1 PM dapat gali magtimpara na o ka rin.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning kay Nung Bini Lacerna. Good morning kay Ma'am P. Lacerna. Una sa barangay Naluok kay Toto Bubot Berte. Sa mga taga Mabilo Kalibo, ginagreet na kunoroan ng kumare niya si Odis Pastrana sa Sityo Takas, Mabilo Kalibo. Good morning, Gid. Aga God bless man, former mayor ag isbe member Tibakaw, Bagto Zapata. Kay Mr. Peter Tunnel, good morning, Gid. Ginagreet na Gid ko noon ng gumankon. Happy, happy third birthday kay Toto Cadiz. God bless. From Mr. Peter Tunnel. Kay Lula Mirna niyon nga nagapamati man makaroon na sa napnot sa Madalag. Kay Lulu Hill. Kagawad Lulu Hill niyon. Agsakon nga guwapang inkampol niya Kapitana Lisel Soto. Kay Auntie Celia niyon nga nagapamati. Sure ball, Gid. Nagapamati. Alas 8.26, kay Giselle Igat Bilarmino, haron yun, tarawang tabi ko na mapag-ongid rong diki it batan. Pakita mo nga ni Dong, dali lang digid Dong ha. Araw ah, ipakita ko rin hambay ng mapag-on ko nagkanamiton nga diki it batan. Partner, dali lang. Pakita mo nga ni Dong, ay gusto makita ni Giselle Igat Bilarmino. Haron! Roana nga drainage. Wow, ulit takop. Ha? Apart to na component ita dike ro yun. Roana ng drainage. Talawan nyo ba ro ng takop? Ita ng drainage. Sin yung taro ng mga takop karon nga iba? Haman ita puro bingawan yung takop. mauro niya tarwa ng takop wa ng drainage sa hukas-hukas da. Doon na ng dike, nga kanami ko no. Aron, nagkakagatay tagon. Ha? Nagatakilid yung inirwana nga parulaw. Sige dong, or rin ay sana nga anang nga kwan doon, karsada rin nga komponent. Doon nga sa kilid, rana nga kwan, anang nga drainage system. Tanawan nyo, rana nga drainage system. Manami, bagar pagka-obra ka ron, ay Gurria ra ha. Si Gurria rong kontraktor ka ra. Pero si Gurria, ginman nag-obra ka ra. Sige dong, oron, nagkakagabakbak ko doon ka namiton ko nung adike. Aron, giltak ko no, noon. Aron do kanami ko nung dike itbatan. Itsungkulan. Oh, kita mo gilang ron? Oh, nagkakagabakbak na. Oh, nagagigiltak na. Aray ko na ro, manami nga dike, mapag-on nga dike itbatan. Agbase ko nuwa ka mo kasayod. What pilote ron ha? What shit pile doon? Pero ginamit ka ron ay siyurak, batungang, ron tinamba ka ron. Wapahagit, kanas-kanas, itbabas ko nga humbak eh. Aron doon, aron ko doon kapag on, hey, aron nakagabak-bak on, yan eh. Tapos mahamba kang mapag-on giling diki o na sa sungkulan.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, Diyos mio. Karon, balikan ko galing rubatan nga ron. Ha? Balikan ko galing rubatan. Sa kabilugan ko aton nga pag ililiba, nami tubi na mo niya. Kaguirong uniform sang nursing student kara. Sinda. Matsa hindi man da sa naman, sa kawanda, sa, hindi na sa Kalibo Water District. Numan siya Water District, da Ampud Marian. Parang naman siya Water District, tara-tara eh. Bukunta ita Kalibu Water District eh.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Huwa man nagagayo, rong naman siya Water District, aga Kalibu Water District. Hay nako, sa naakig gato hay, nano matugna mo kara. Good morning, Jet. Purpose karon it balaklaba makaproteksyon sa alikabok ko no ag sa sobrang init sa bilog man ako nga nagagamit karon ag tricycle driver man ako bukon man siguro magain kong abo-abi nga para sabi ko natabo nga ra ding masubo nga ra insidente nga do na biktima hay estudyante. Aga halata gid niya nakainom do driver. Hindi may dinti pero driver nakabalaklaba abi. Ha? Pero actually, may una uta karon nga ordinansa. I-check gani si mga nangan si SB Marte ha. May ordinansa uta karon na Joe Francisco nga nagabawal sa mga motorista nga maggamit it balaklaba. Dong full face. Dahil nga sayod man kita nagagamit sa kagainan. Nagagamit, ha? Ita mostly abi kara ginagamit it riding in tandem day. Ha? Mga hold upper. Nagagamit it balaklaba dahil nga ni nga syempre na uso makaroon dong CCTV. Para hindi sa na ma-identify, nagagamit balaklaba. That's why kabo makaroon nga mga lugar sa Pilipinas nga nagabawal sa paggamit unit balaklaba kapingit sa mga motor. Sa mga motor, ha? Kamingin sa mga nagamotor nga naka-helmet pa, nakabalaklaba pa.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5

0: may mga proposal yung karon. Actually sa Balite, kung mabuti sa sentro, walang helmet eh. May mga lugar sa Pilipinas nga wala nag-require ng helmet. Depende rin sa local government unit. Agad makilagagagi rin mga bawat motorista, ano sa tingin mo? May unang nga proposal karon. Huwag ang makarangkada. Good morning, Jet. Pakigreet lang it. Happy 7th birthday si Sai na Keyon Villanueva. Itaba kausor. Unga ni Mrs. El Rose Villanueva, our crowned super nanay o bakausor 2026. And Mr. J. Lord Villanueva from Tagawad Irene Silva Gonzalez. Okay, matangan ni Kuntaron, protection mata. O galing bakod ko sitwasyon makaron nga kabaabo ko tabi nga na-involve sa mga krimen nga ra using balaklava. That's why nga rawaton nga mga local government unit haya nagatugod makaron nga ibawaw itong mga balaklava nga ra.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ay kung tanan ka mga driver na kabalaklaba, ay tinanong lang rechurat kalibo. Ah, kung ka mga tricycle driver, okay matakunta, protection matakunta ron. Tama, may punto ka man, protection sa init, tagalikabok. Ah, o galing kung napasugta na itong tanan na kabalaklaba, ay para protection sa init, ay hindi ko alam kung ano itsura taton ng mga kalye nga naga, dinagagando aton ng mga tricycle sa karsada ng mga driver na kabalaklaba.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Good morning it kay Madam Chile Tempora sa Thailand. Alas 8.33 sa Tugidot. More power probiotics 8-in-1 Kobe Mix. Your cup of success. Healthy gut, healthy life. Mag more power Kobe daily to achieve a healthier you.
1: Todo, komentaryo.

katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa

0: nakainom, eat more power probiotic 8-in-1 coffee mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hi, ako yung problema, hi, hindi normal ang akong pagtawa. Pag nakilala ko ang more power, okay, sige na akong inom, nagbalik sa

0: under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na doc sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners. We have companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies, doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amo ning rason kun nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health, but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
1: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Sura Miras po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
4: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
5: para sa Senate Manalo.
6: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cash alley na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
8: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Green Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Beacon and Alilin Tatunan Beacon.
9: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
10: Kapoy!
11: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan.
5: Abot kaya nga pang parelax. Barato na, suwabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang parelax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
11: DJX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DJX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant. Panglaban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DJX 500. Araw-araw bibili sa mga butik.
12: Digon Funeral is now in Mahadoklan, Corner Diversion Road, in front of Clingas Gasoline Station, beside Southside Tower. Digon Funeral now accepts guarantee letters from the Department of Social Welfare and Development or DSWD. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Dan.

0: Suling Store, Capital Site, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan.
1: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
3: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Walang inaatasan. Komentaryala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Balik sa aton nga pagpangalagad dalas 8:50 na. Good morning, Jet. Alan Ninja ang dating nakakatakot ay... good morning, Tatay Jesus Jess Alcobendas, Ulas Alcobendas, Heavy Equipment and Supply sa Estancia. Wala ka ba update sa ikotana tayo doon na galing? Karon sa Todo Action, may update ba si Sigatudong Reynald about kuno sa nasagasaan sa may bandang pilot? Kalibo Pilot Elementary School. Karon galing, ipa-update na to sa aton nga mga Katodo Patrol reporters sa Michael Jan Di Juan, medyo pagpamati. Kaya dating kapitan at Poblasyon Makato, Kapa Eupemio Tem de la Sena, good morning, Gid. Former kapitan de la Sena at Poblasyon Makato, kay SB Ninen Early, kay Carly Torrea Santiago sa Boracay, kay Manny Alansa. At sa nag-birthday yata, makaroon or kunag taliwan nga daw. O happy birthday or belated happy birthday kay Manny Alansa. Kay Madam Rosie Isog Sandagaw, o oh, God bless man. Sa linya na tundong Federation President, itatuda naman siya. Si Ampodbini Apolinario, kurayang ng reklamo. About niya hapon di karaw, sa nagabantay nga sa may tulay. Kurayang nga mga nagabantay nga mga kapag mga pulis. Sa linya na tun si Numansia Federation to the President Bini Nama Apolinario po. Good morning.
6: Good morning. Katabang Jet.
5: Oh, good morning. Ano ro kwan? Ano na naman do mat sambukot maraming experience no di kara sa may tulay no, Ross Abinyo.
6: Oh, katabang Jet sa ila sa naman siya, tanan presidente na bangok pa kon. Ang problema adlaw-adlaw o kung amat gasupot-supot o dalakpanan daya nga sa amon nga rin ng uniform.
5: Okay.
6: The tuk-tuk shirt nilas. Daya nga ng kataliwan ng adlaw ay may atong gawa na panahon nga ulan. Pag iya to sa anuman siya, may ulan pero una sa kalibuwa. Ay, ng kakon, yung basa kumando ordinansa sa kalibo.
5: Ibo.
6: Ay, una matood o anda nga ordinansa nga nakatalwal
5: sapatos?
6: Hindi, nagda ko po ng kasawa, naka-uniform, hindi po da ko. Una, sa Kalibo, sa biyahe.
5: Oo.
6: Pero kami nung siya noon, may amon man na ordinansa. Na doon gabilin ka noon, is amon na committee chairman sa transport, na pwede ka kami mag-short.
5: Saan naman siya?
6: Oh, saan naman siya? Mag-short, mag-sapatos, mag-uniform, at importante, doon gabilin ka noon, na magpahumot din.
5: Mm.
6: Ngayon nagsilos na ang asawa po, dahil permian ko na uga po ma.
5: Ba?
6: Oo. Oh. Ay, dahil una tabo. Eh, siyempre, pod, una sa ordinansya nanda, ma-naob kami sa Tulay, pagto sa Lotorong,
5: okay.
6: Mabalik sa Roldan, at mabalik kami, kaya sabihin niya, pabalik naman sa naman siya.
5: Mm.
6: Ganyan na yung tao kamang na area.
5: Okay.
6: Ganyan yung ambat ko ka, sa map, na sir, makonay. Oo, ordinansya makonay niyo ron. May ordinansya man kami. Pero pumutahan ako, gabiyahe ba kami ya sa inyong Kalibo? Uwa ko no. Okay, makonay. Inyong ordinansya, napatupad ninyo, okay, taron. Ay, ramang makon, dahil ramang ordinansya, yung subid ko man. Pag, uwa, mahong kami ya gabiyahe sa Kalibo, ay hindi na dakop ninyo.
5: Mm.
6: Doon yung nga area, yung nga taon ninyo kamon, ang nabalik na tarami saan naman siya, dakot, natod, gabalik, ita.
5: Agwa magkamo pick up eh, wa magkamo gabiyahe matod, wa magkamo naga pick up. Ruta man ang inyong inaagyan eh. Pag abot sa Kalibo, diretso sa parking area, hanin sa parking area, guwa magkamo tuman siya eh.
6: Salamat din po. Doon lang doon ako na sa na-lubkan ito, nabasahan ko sa andan na din tawaan kami area, mahatod, mahibot kami, Lutorong, Roldan, pabalik sa Rastin, na uli. Wala kami gabiyahe na. Ay, normal na ka na gano'n sa map na ron.
5: Agbo ko ba takamot tudat Kalibo, abi? Tudat naman siya takamo eh.
6: Thank you, padid po. Doon nga, for home years, luta, na doon bilang ko ginatiyakaw buhay tamong na tanang na presidente, magkaroon na ako yung do federation ay kaban akon, ngaon naton, mapangayot bulik ito sa Kalibo, kay Mayor, kay Mabibling, yun ang dakpon kama na kami pod na naka-short na rin mataramon na ordinansa na huwag kami gabiyahe una sa Kalibo. Ako naman kami pod, diba, halimbawa, maulan. Ay bili matakamot ang mga transport committee na nga nagsimilas mata.
5: Mm-hmm.
6: Ay maulan. Ay, tapon, asat labing banwawes, kabasod tayo ulan. Ay pagabot ito sa Kalibo kasi naksilap na po. Nag-ano nga ako nga, mauwan sa makong to. Itmap ba rin ako sa itmap ka ako, mauwan sa makong to. Ay kayo na patama na po. Ano to? Ay alam ba lang ako po, dagahon ako, alas 5, tapos nagbuwa, alas 6. Ay mauwan ka ron. O pagabot at alas 8 ay nagsilap ka. At tagalisot ako, tagabangat ako, gabiyahe at ako sa naman ko. Mauli patama ko nito. Umipos inaway. Dahil ako nang tap na ako nang daya makong sa ordinansa. Pero makong kung ipatapagod niyo ako ito sa atit inyo ay huwag niyo ba ang kamero na minsyanon. Kami tanan kami na minsyanon na nawa na kami iya gabiyahin sa Kalibo. Hato dyan na kami pasero at nabalik iya sa naman siya.
5: Ayan man daya na open mo ang podabin eh. Bakod niya ro aton niya SB Kalibo ay nakaschedule nga mag-revise i-traffic code. Para ma-include baga sa revision ni traffic code nga kamo nga naman siya ay tuda naman siya mata kamo bukod magamot sakop ito da Kalibo ay tawalit konsiderasyon nga total ba kamo gabiyahe terminal man kamo then inyong rutang katagpod man nga ni guwa man kamo tulay pagbalik ito man siya eh.
6: So, yun nga ni ang pag-budget Hello, tanggag ang baga nga kung nasakitan man ako, especially sa akong grupo, na taga year, na gusubmit ka kung saan ka i-ticket, pila man ang buhayran ka to doon jet, 200 sa awan, yung kabaratuhon nga ni Rosso Cot, sa libo, na ito yung, ng POB. Pero, akong mga analisar nga, sa sangdag on, sobra pa kami 15 years nakabayad sa andang pagdakop sa amon. Kaya nang rotanan niya presidente ay gadagang pakon mo karon na ano man na president bumayad karon. Ay sige mo ako na atong mga estudyuhan. Atong nang mangan ko at duleg kung ano rumayad.
5: Mag-drop siguro ka mo ita official ha, nga letter address sa chairman ita Committee on Transportation ag kapiparnes dong TTMD it kalibo.
6: Oo, nang katagundit, amon doon na pag-obrahan din ng advisor on, dahil doon yung mataro tama at anay na bagay na obrahan para black and white ba? At for example, nang katagundit, oro, anda din map, may strikers, anda nga, sa pananggagas, sa mga katagundit, ay doon na ako, at may nagdamok pa ako na sa batong member na nilagas, kita ay kuno ron nilagas na naroon ng tricycle at tinumbuag gulti sa printing credit yung mga bumbuan ay may nagsakay ko nung estudyante nga dadali siguro agwa taga pan over o school driver na ron na nagsakay kay mga o kilala lang nana ay dapat yan ay ng anang advice na pero babalik ka to sa ano ay sa pradahan pero nagtikita na ginana. Ay, nang naintindihan mo ka naman doon kung yung bagay nga ron na nang bawal o
5: pick up.
6: Mm. Pero may una kita ng pagdadungit na mabuhot na map una sa tulay na saludo sa kamika ng mga presidente dahil nakita na ng mga PWD, senior citizen, nasan na pag-aparan mapasakay ka mo?
5: Mm.
6: Ano ay nang saludo kami kanda ka ron. May una kita na map na sobra-sobra ko tabaga. Agara, kabigunggit, meron na natiyabaw with ako ng mga presidente. So, pag sa ako ba, gunggit, gasolina, ay matalil naman masarangan. Tapos ay amon na nga nga na kita, insakto lang kita yung sa gasolina. Agarang lakpun naman kami. Ngayon ba, paabot kami kung mabigyan kay Mayor nga. Nang tawaan lang kami konsiderasyon. Tama yung kabigunggit na nga, tawaan lang kami naman siya anong konsiderasyon. Dahil kabay-buhay ko itong problema niya sa naman siya ra. Kung sa parkingan sa Tudungjit na may amon kang request man ay, na CR ba ya? Ay kabay-buhay ko itong kaminiyas na naroon na si Miguel Balanchula para presidente yung ano na nakakondo yung leader naroon ay siyempre ay masako pa mong kita na ra. So, pagkakulo ako na kung doon.
5: Sige, paunahan, by Monday, basi kung maabot na ito si SB Matt Guzman at Committee on Transportation, aga si Ma'am Vivian Briones, para maipaabot inyong concern nga ra. Aga, drop lang kamuagit ko na official nga letter, address at TTMD sa Sangguniang Bayan.
6: Oo, unang letter ng katulong dyan, balik lang, amin lang, balik lang na amin letter nga ron. Pa
5: 2024
6: Okay, thank you, Ed. Katodong Jet. Doon mo lang, siyempre, kahapon mo lang ay do mga presidente ba ay gahin mo na panayorin kami itulid ba sa LGU Kalipo na hindi anayin kami nga ng pagbigitan about sa rolong bagay. At nang grabe katodong Jet, ro atong nakasong gasolina. Wala tayo ginakita ro atong na mga tricycle driver.
5: Sige, ay atong ipabot na mga Lunes siguro, ipabot ato sa aton nga LGU Kalibo. Ampun bine. Thank you, Gid.
6: Nang o, katutong Gid. Nang thank you, Gid, sa tanan-tanan. Kabay pa na nang mabuligan kami at LGU Kalibo, gabi-gabi kay Mio. At nang bigyan nga, nang na hindi yung buha kami panay pagdikita. Nagara na grabe, katutong Gid, pero gasolina. Sa inyo yung katulong doon, Jay, pero iya sa naman siya na di man kami kapangayo sa inyo man doon amon na naman sa wagit budget. Nang sa about yung katulong jet sa 8 strike na ron, anong pabor mo tang taron, pero ay ano ro, amon na bigit sa katulong jet, yan ang mode of transport yan sa naman sa tricycle. Ay kung sa mga doon ay pata walong siguro ipangitan ang luwaso ng mga tricycle driver. Agoyin do adlaw-adlaw manda nga income para mabuhi rin ng mga pamilya.
5: Oh, actually, wa pa manda. Proposal po yung manda.
6: Oo, katutong jet.
5: Thank you, Gig.
6: Thank you, Gig. Katutong jet. Sa ano sa inyong, radyo to do ay napabot man namun tanan ng mga presidente. Dahil sa sanda makuntanan ng katutong jet, kapamati ron dahil gin-inform ko sanda. Kung ano pa makontohin yung mga ano, inamakon sa budget, ipabot natin ka na para madali man makaabot sa LGU. So, amon man
5: kung maabot ko ba karun, kung maabot ko ba karun si SB Marte, ipabot ko lang agin yung concern. Thank you, Gidampod, Bili.
6: Thank you, Gidpod. Thank you, Gidpod. Hindi namon doon malipatan na iya sa Radyo Todo ay nabuligan mo amon na federation at presidente es naman siya hanon.
5: Thank you, Gid.
6: Good morning. Good morning sa tanan.
5: Good morning, Gid. Kaya Ampod Bini Nama Apolinario rong President at Tricycle Operators and Drivers Association sa Banwa ita Numansya. Ipakikwan nga ni si SB Marte para mapaabot na nagiging ka na rin concert Numansya nga pati patir balaklabang ra. Mga katodo na kita ninyo, opinion doon GCAS IPO. Pro-offer period ay October 6, nag-umpisa nga ni as October 12, as alat Lunes ra. Kung interesado ka mo, pwede ka mo nga mag-subscribe gamit nung J-Stock sa GCash. Nakapag-subscribe yun ka ako, gamit nung J-Stock at GCash man. Sa presyo nga, 660 lang kada share. Rayong nung oportunidad na good makasubscribe sa manabang presyo. Kung gusto naman niyong mag-subscribe, gamit yang or simple yang da. Buksan doon nga GCash app, piliin nga GStock PH homepage o kung sa NBS tab, i-click ro nga GStock icon, nagapiliin doon nga EB Capital bilang broker. Makaroon yamang kadali para sa mga wapa nakarehistro, mag-rehistro ron it mas timprano. Kung rehistrado ron, pwede ninyo masudlan ninyo nga GStock wallet aghold haom ka mo kung bukasyon ng IPO. Kung interesado ka mo, mag-register yon at magpahaom para sa GCash IPO.
7: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
5: Alas 9:06, update ko sa Habana. Nanas may tumakilid nga tracking. Nag-iping sanda ko, nagtariwan ng aksidente. Daiwon ito kuno tracking ha nga nagatakilid ambay ni Manny Alanza sa Banwa Itnabas. Ano ba ro area nga ramat sa accident prone area nga una sa may portion Itnabas. Manny Alanza. Kaya kagawad ay Melgarejo, good morning gid una sa Libtong ag kay Engineer Cesar Gomez Taiko sa Nyubuswang. Thank you gid Engineer Cesar Gomez Taiko. Sa linya naton do nga chairman ita Kumito na peasant order aga public utilities. SB member Ronald Lachica Marte. SB, good morning.
8: Yes, good morning to you, Katodong Jujet. And good morning to you, Martin Howard, sa Katodong Jujet.
5: At sa wag yapon, ang pawiri mong limog, SB Marte, ah.
8: Ay, ininom ito at maraming.
5: Sir, I don't know kung nabatian mo ng concern nga na taga naman siya. Nga, siyempre di malikawan do raya nga ginatawag pulo-pulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ko no. Sa ordinan sabi ko not naman siya, okay lang ka na naka-short at naka-sapatos. Ang ginaalaw sa nga magchinilas kung nag-uwan sa naman siya. O galing pag-abot sa kalibo, siyempre may ordinan sabi kita sa kalibo nga bawa naka-chinilas, bawa naka-short. Ag dapat naka-uniform igid. Ag pag-abot ikaw sa may tulay, ginadakop sanda. Naurang ina pangayo consideration dahil una-una hindi man sanda saklaw ita tuda kalibo dahil tuda naman siya tasanda pangayo waman sa kung saan nagabiyahe sa kalibo ay hanggang terminal sanda matag-od ba lang ron ang ginadagagan, aron sila tulay man lang, pasaka sa Rosa Binyo, guwa man sa natanuman siya, na dapat hindi sa napagstriktuhan sa sapatos at chinelas, considering sa naman siya matas na nagabiyahe, SB Marte?
8: Well, siguro ay panahon nato, nag-revisit nato yung ordinance nato sa Kalibo, no? Agad kung ano rin mga pwedeng tikang may ma-exempt ordinance kung in kaso din man, no?
5: Mm-hmm.
8: And sa dyan nato mayad, inform na rin karoon do TTMD Agro Kalibo PNP nato, para i-consulta natin kung pwede ba rin yan. Pero ba dati katulong ni Beth sa pag-consulta na natin kanda with regards to kung maging naman natin katulong naman siya nung pwede siya na makasunod niya sa Banwa Kalibo ay dati sa Tasanda at Bulwang, no? But anyway, ay sige, tanawin natin din mo. But may nga, galing na contradict din maroon sa national law natin katulong ni Beth, no? May anabit LTO karoon nila yung bawal o nakatunilas kung nag-drive ikaw it saksiyan motosiklo mo o tricycle. Sumbilog ron nga pagkatunawan natin ay hindi natin nga mga nakasunilas.
5: Actually, komplikado man nga ni Roatong Galaye, national at local. Unang-unabi, haya, pag nagdagagan ka sa highway matuod, ay dapat nakasapatos, huwag ka nakatunilas aga huwag ka naka-short. Bawag yung matarong, bisang ka-motor gani.
8: Bawal.
5: O galing sa mga tricycle gara, huwag masana choice. Ah, actually, hindi gani sana pwede sa highway eh. Huwag gani yeah, choice. Dahil huwag masat ibang agyan eh. Kung na rin ka sa Lumansya, sin ka man maagi, kundi national highway gid.
8: Kaya ni Roma local government, no, may mga consideration man to abot sa mga makaroon, ay said man natin itong bawagon sa dahil sa mga agi.
5: Oo.
8: And sa bilog po, na gusto man natin nga kumita masanda, agad may pangadlo-adlo masanda para sa ang pamilya.
5: Oo. Aruanda man lang abi, karang concern, siyempre, huwag mas nagabiyahe sa Kalibo eh. Huwag mas nagapick up it pa pasahiro at Kalibo. Aruanda at ang ginakarga, ruan naman at atuman siya ng mga pasahiro. Halin ito sa terminal, pagwa itros abinyo sa may tulay nga rap, pabalik sa naman siya. So ito abi sa naman siya, ay okay takandaro naka-short at naka-sapatos eh. Ginaalaw takon ito eh. Wala niya sa Kalibo, sa aton nga tuda, ginabawang naton. Kung pwede sa namatawat consideration, dahil nga naingan, numan siya matasanda, huwag ba sa nagabiyahe sa Kalibo, ag matag-od na lang ron ang ginagamit niya dagan at Kalibo, pabalik sa numan siya.
8: Well, kung hindi mo nagsundan doon din ang sa, huwag sa nagsundan ka tino
5: at Kalibo,
8: Kalibo, ay jurisdiction taon at na yung Kalibo PNP or chat na ito nga magpagdakot base sa ato nga
5: ordinance
8: sa Kalibo. Oo. Ay kung ito mo ito sa naman siya ay o matatulema ka na ay o matarumit kung siya lang ay nagasugod abiya siya nasasugod sa ngayon Kalibo ay kung baga nagadagal sa pasahiro iya sa Kalibo.
5: Oo.
8: Pero sige yan, ay tanawin natin kung pwede ba ang ginahin nyo o hindi pwede.
5: Okay.
8: I-visit natin, no?
5: Sige.
8: Ay simple, layo is layo at adi imaw. At mga nyo nyo nga, kung pasunta nga din natin tanan, ay hindi lang kita maubat layo rin. Ay may pwede man galero maroon lang, no? So, sige yan, tanawin natin kung ano.
5: At sa pareho man doon is may martita sitwasyon sa Kalibo, ah. Kung ginapasugtan man ay nag-inabo man no kolorom, ay, di ba? O hindi man yan eh, ginagagan man kolorom sa kalye.
8: Well, doon nga, actually, kolorom nga yung katulong Jujet ay kabuhay-buhay natin doon nga ginambaron sa atong nga Kalibo PNP ay sa TTMD na. Ay, randang rason po yung ikaw, nagwabi-labi man na mga daktar na nagabayad, no?
5: Actual, kaya nagkakargat ka
8: pero
5: sa ino.
8: Pero kung tutusin ay, may pagod ikaw abi nga nagtambay ka sa ka-establishmento ay nag-awat ka pasahiro ay pagsaka ka rin ay dakpon mo.
5: Oo, ay pasahiro sigurado ka rin.
8: Siyempre kung nagpangatanayin mo sa pasahiro, batang ba ako nagabiyahe, no?
5: Correct.
8: Pero kung diritso na tayo sa kaigi mo, no, pasahiro ay batang ba ako nga tayo na tinana.
5: Mm-hmm.
8: Ay, galing ay, dito hindi ko nabi ako pa paano niyo dahon eh. Ay, many times na ako nakikita nga nagkasukot sa nabi ay bukod nga nga nga pinang beses ay bago ito ng beses, no? Ang personal mismo na ito nakikita. Mm. Ang personal mismo ito nakasakay nga nagasukot sa nan.
5: Gapila pa nga ni. Oh, di ba? May ano bang pilahan ni?
8: Yes. Abot ay na. Yung sa Grand...
5: Quezano Grand.
8: Quezano Grand.
5: Kapital. Quezano Kapital.
8: Ngayon, ha?
5: Quezano Kapital. City Mall.
8: Quezano Kapital. Karoon sa may, ano, sa may 7-Eleven.
5: 7-Eleven. Andox nga ron.
8: Sa may Andox.
5: Ayan, naging niya tambayan kita mga kulurom ni Karoon.
8: Oo, sababa Karoon.
5: Kung gabi, bihira ka lang. Kapag gabi, bihira. Gabi, bihira ka man makakita at gabi nga nagabiyahe nga lihiti mo. Tanan, nagos, kagabanan. Almost 90% kung nagabiyahe ka libo, kulurom.
8: Ito, Karoon. Kung kita ka dati Karoon ay... Astrikto ang tanaton, ay, abo talaga, hilak tanaton doon, ay, galit ko naman at bayay, may mga, ginatawag kitang konsidrasyon ko naman at,
5: ay, dahil ano ang
8: ginapangit sa gabi, eh.
5: Dahil man ginapangit naman siya, konsiderasyon man, siyempre, tama man yung mga SB Marte, ay, may ginahambal ganit kita sa Latin niya, lex, jura, lex, sed, lex, kunoy, the law may be harsh, but it is still the law. Pero, may ginahambal manabi kita, nga, hambagan ni Tolpo ay we can bend the law eh. In every rule, there is an exemption eh. In every rule, there is an exemption.
8: Oh, basta sa kamahiran eh. Basta sa kamahiran, pagaya ay pwede matang baliyon sa kiliyon. Pero, siyempre, doon nga doon ay ginakasuntanan mo ito, Limaw.
5: Tama.
8: Ang kumagtawag at konsiderasyon ay sige, pumutihan na natin kung ano durasyon na kunaman at mga naliman ano, nagkainyo sanda. Ay kita man sa kalibo ay bukod man kita masyadong kontrapat sa mga makaroon ay nagkakatawang kita at natin sa durasyon kunaman. So, depende rin mo katulad nito.
5: Okay. May anda parang request kan o pa kung request nga ra eh, kaboy-buhay nga ng request na naman da. Kung nagagamit sa natimporary nga terminal o nasa edaw mitulay. Ruan ang ginahingyo abi kara pilang years nga nero ng request nga ra nga mabutangan ita public CR bisan para lang sa bayi kunta SB Marte pero sa makarong kuno wa
8: well, well actually ay bukod yak sa basis nga kita ka nag oblat resolution may katulong jujet na ano tayo na solusyon nga nila kuha na ang babi ko hindi na rin kito sa time ni Ami ay wala ko dahil butangan. Ay man makot ng butan, bukot sa terminal ka, bukot na lang galit, aton doon yung tari ka nga ron. But, riba na rin ako, naka-star yun si Dao, tulay nga ni.
5: Hindi man pwede. Hindi man ganit pwede, ha? Hindi ganit pwede ron.
8: Mga na yun. Ito ba ron ay, parang sa kamahiran ito lang, pwede nga rin naman mo kayo na, yun, nalagi ko naman tayo pwedeng baliot, saan kaya. Kung kailangan, itagaya.
5: Correct.
8: So ang bago nga niya, pwede mga niya kita ka-permit na yung container nga ron, na yung pipe-water nga yung container, pagkatapos si trade mo na bayi-yaki, kutputan lang nyo, temporary mo lang ron.
5: Aman doon daw tulay, aman daw tulay na noon private property ron, nga magbutang kita at komporto muna ay public property ron.
8: Public property, yes. Ay, tawag nga niya, sa makaroon ay wang hindi ako nag, bukod sa isang beso doon, kundi many times doon ay doon doon reklamo at mga tuda natin di karoon sa idak tulay nga nag-pag-trick ko sa mayang
5: Numansya.
8: Second district sa Paltutmark, no, sa Numansya, Paltutmark ito. Di ka nabi sa ako sa mag- ano rin nag-andang terminal?
5: Ay kung matod aton yun nga, mag-uso yung kita at mag-striktuhan kita matod, ay manami, pero kalibo ko na mag-strikto kita rin?
8: Ayun, kita rin.
5: Oo.
8: Ay, kung naman yan, kung nakikita rin mo, ay nag-ugtas ka yan. Ay, ang buwan yung matmarkay, ang gatan.
5: Pero ang bangon nga, na yung private,

0: bathroom nga komportable. Komportable nga konbinyente.
1: Machine 20,000 ay pwede.
0: Oo, sus, marikagusip 1 million, kabubaho nun. Konbinyente nga komportable nga may dayaganan, kapingin, okay lang mga gaki, bisan siyan, makapapuslit na sanda. Ano mga baye?
1: Correct.
0: Ay, hopefully nga matawaan ni
1: Tabi. Pwede mo nga ni temporary rin katodong jet nga. Imo ang butangan doon ni
0: drum. Unit. Drum?
1: Pwede. Kaboy na rin nga, nga gina, ano tawag ka, spin na rin nga, kabaligin lang ang dano, sarad lang yung tapos yun.
0: O, tag, ilibaro, iba nga ginagamit at color rope malang? Anang side?
1: Color rope, hardiplex.
0: Oh, hardiplex.
1: Anong bawat division? Ano
0: eh, makaubos. Makaubos ulit 30 mil. Hindi man siguro kaubos 30 mil.
1: Hindi lang.
0: Ay, nako. Okay, sige na.
1: Nakot-kot kung malabi na nakaroon doon. Ano, di karoon. Ay, sige lang ako doon kung may... Kung ginaanong matakunta rin, tawag na taron eh, attention na eh, kano pa kung tanatakos
0: ah, eh, hindi pa kortahan eh. Sige kang, now, sir, balik yan kung siyang kiri ha, ay, na istorya na bigay na rin balaklaba. Balaklaba. Ay, may reklamo man. Ah, estudyante nga ng grade 8, nga, matsabinastos yung matsang ka-driver da, bago ano, magpa-blatter, dapat makon ka mo. Agdo-driver, tapa ba, nakabalaklaba ta? Isbi Marte, ginabawag ba nato? May ordinance sa bakita, kontra sa balaklaba?
1: As of makaroon ay medyo uwa. Pero, pwede pa rin, actually may mga plano mo nga ni kita karoon katodong budget. Galing alamahan kita kato at mga nabi sa social media.
0: Okay.
1: Kato ba ang mga hilmit-hilmit ay nga to nga?
0: Ay, oo.
1: Ang handa nga guilty o ay pwede lang ganito bro. Top-headed nga rin.
0: Half-face. Half-face helmet.
1: Oo, yun na, nagod nakita rin tsura. O hindi pwede mo nang gamito, may kat, full face ba naman kat, mayang, medyo, kung may inong Ray-Ban, hindi makita rin tsura, baka din yung full face na katawan. Oo, nga, medyo, ano tawag ka rin? Ay, na yun nga, baka medyo, ano na to, naglipas rin mo, pero nakikita ko, abin makaroon, nga medyo bukod ang mga manami sa sangka tricycle ay nag-sukusok yung tuwin nga ron.
0: Tama!
1: And mayroon na nga niya ako nakikita man dahil ng traffic enforcer ay
0: nakabalaklaba man.
1: Makaroon.
0: Pati pulis makaroon kung mag-operate, nakabalaklaba. Ano ko tagakatabo sa Pilipinas?
1: So, makaroon ay dapat na doon ay sudyan natin na gusto ay ano man yun yung nakon, balikan ko yun yung nakon doon yun, nagkutu ay maayos na ito. At least ay araw nakita mo ninyo, kung ano kayo importante, kung ano ay naklaba na yun yung susok na.
0: Araw tawan, ikaw ita, ihimplo ha, sa Manila, City of Manila, nagpasa sa that ordinance 9134, ko 2025 ra, last year nga ha, last year ang ragin na ginpasa, ita City of Manila. Ordinance 9134, anti-balaklaba and other face-covering ordinance strictly bans motorcycle riders, drivers, and individuals from wearing balaklabas, bonnet, hoodies, or caps that concealed facial identity in public spaces, public roads, and when on standby mode.
1: Wait, tama ka. Hindi yung pangalan na medyo mayan daw mga ordinansa regarding ni Karan.
0: Oro, Consolacion Cebu. Nagpasaman. Raya nga dagon. Kaya lang, last month lang. Consolacion Cebu nagpasa it ordinance number 45, series of 2026. The same man. Prohibiting full face covering in public transit environment.
1: Yes. Actually, sa Bacaron, gina-observahan natin makaroon kung ano kayo importante kung makaroon yung klase kung tayo ang ordinance na ibabaw rin nga ron ay because na aron mo, nataboon yan eh, no? And tama ka rin mo ang barkina na pwede tayo ganito sa itong

0: Ronaldo ya, daftar ini senang baik dan cinta ini. And dia ingin itu protes melakukan kerana bilang chairman sa committee na public safety agak pisan ada. Ay para na mas mo na identify ro tao. Kuno ay niya suksok ibu ngayon.
1: May una matangakwan, may alternative actually kung rason ay san agadas protection. Yun ang rason ito ibang driver eh. Para sa init bagag sa likabok ko no. Pero ro il tip RBBLTO kung sa mga PUB ka bawag taron eh. Nabawag taron sa mga PUB. Right, diba? Right, taxi, jeep, bus, bawag taron nakabalak traba, no katimo nga nakabalak traba kati nakakalat balak ta nakakuan kitimo nakabulay kitimo nga driver kitimo ta taxi, bus or mga jeep ni mga multicabs bawag gid mataron. Pero may ginaalaw matangara para sa san agadas protection. Ginaalaw ni ra yang standard medical or a cloth face mask acceptable yes, day.
0: Face mask is pwede taron para kanda kung na allergy sa nabi na sa mga dust nga na eh. Pwede ito parang suksok.
1: Roy ba pero nagagamit ti towel or a chub scarf? Pwede mataron. Strictly below the nose. Doon yan, pwede. Sa tricycle, hayreng tinted niya tricycle windshield doon ginagamit. Kung saan agdas protection do isyo?
0: Correct. Tama ko.
1: Okay, pero kung naka... ay, kung basugtan na binato na imanap protection ay paano kung tananta ka mo naka... kwanta nakamaura tayo? Ano tayo tsura na ito?
0: Ano tayo tsura na ito?
1: Ano tayo tsura na ito nga mga... Dagi-dagagan sa kalye ito nga mga driver naka... naka... makaroyon tana?
0: Correct.
1: Diba?
0: Tanawon
1: mo imo nga mga tricycle nga nagadagagan sa kalye mga driver nakabalak ka labat ah. Tapos pati ro nga traffic enforcer nakabalak laba man.
0: Ay kuno mo tay abi tan na man ani ta nakatanawon mo makaroon nga mga imo. Usually ay duga ubra na karon ay
1: lawless elements. Mga lawless elements, mga lawless elements.
0: Oh, ginatago lang daw na identity.
1: May una mata nga gagamit do police okay lang ginaalaw mata ko no dahil akapin sa mga intelligence division na ginaalaw siyempre protection sa anang
0: identity. Wala ba daw sa police ay di matarad ng gamit mo.
1: Pero kung na driver ka timot public utility vehicle hay mat sa magawaay tang nakabalaklaba ka timo.
0: Correct, tama ka. Kita mo gina kinabalaan na ka rin mo, rin mo ID ka rin sa imong tricycle, lagi sa imong sakya. Agod na sarang mo imong identity. Ag, tapos sa ikot, anay, kung tuto. Ma, doon ka rin sa ito, ka rin ka tuloy yung death, no? Aside sa black lava, rin nasuksok ng bank, kasuksok pa, tanti para rin, ray ban nga, dark.
1: Oh.
0: Ay, hindi ko tanin mo makita rin, tsura rin doon, ay, aron?
1: Mga huwag ta, tanawon eh, paras ko natabo ka na kung nagtaliwan. Kahapon yung yata, may estudyante nga ng grade 8 nga nakainom ta ko to driver. Ginabasto sa estudyante, nakabalaklaba to driver. Tricycle driver.
0: Ay, mga nga siguro may mga maain, ang balak ina. Ako to hindi mga kasalan ni Tsura.
1: Ay, kung kolorom para tricycle.
0: Doon pa nga niya.
1: Doon para masa. Sa bilog pa. Ay, kita mo gilang. Okay. Hopefully nga ma... Hopefully may...
0: Yes,
1: sir. Yes, sir.
0: With regards sa koloro, many times ito nga nag-report sa ato nga mga atuda, president, no? But ang bagay na akong kanda, mag-meeting ka mo at inyo nga mga membro, at pagkatapos na yun ay ipasayang ka mo kung sino o royo na ron nga mga ano nga niya nga mga koloro nga mga presikol nga biyahe, ay kamo mismo nakasayo, di ba pa rin maunti nyo ka ni amigo pa ninyo? Ay mga ni Durasor Mako, di ba kamo kasugid? Ay, because nga, kailangan ninyo. Kahalwan, ay magreklamo maunti ka mo, pagkatapos ay huwag makamu kabulig sa masipyo, o sa pagindi, o sa pinto, para ma, maano na masunda, ma-apprehend. Ay, doon mo natin ay, kudamat man, nagsiyalo man siyang daon na. Makita mo natin din nila na observa na kung una man do regular na may pansay sa una man do pareho man sila kasugid. So, doon na marisod nyo niya karoon. Ay, paano natin masolvar yung problema? Pero amang yung operado ato yung motorcycle driver.
1: Tama.
0: Tama.
1: Correct. Okay. Ano may nagpabuti? Haman ko na tuwa ta ko nga usoy it tama ta ng terminal nga anat at munsipyo ro Kaliboy sa western side?
0: Well, Rubin, ano binanda ng terminal na araw niya niya sa may utrong.
1: Eh, private property man doon.
0: Aga, actually, ay, medyo may mowa man natin kita rin sa pamilya karoon ng late by Dan Salas, no? And may mga proposal ng kinuha si Dan Salas before, aga, siguro din pagid, utatawan pagid. And, huwag matlugaling ang butalan pa, that's why ikatan ang naging butang, eh. May TPMD, so may daw tulay nga to, which is nga, medyo mapadya-padabi ka to, kaya ito yung butalan ba. But, in fairness sa NGO Kalibo, no? Nag-uusay kami ito lugar na karoon para butangan itong dayang terminal para rekaroon sa western terminal natin. So, aron do, asamin lang sa panggilatan na marat in Gio Kalibo. O ito rin kaso din man, ay aming natanaw ni Commando datang proposal ni late doon sa alas ito. Which is, nasira na nga inaroon doon, naging presento na sa meeting nato na ay pati pa si Bulit Gonzalez ay ginpakita na nakakon do plano na to. Aga, pwede mo tayo rin ko siya ay gusto ay maplasar ito man, buligan ito ay Gio siguro, aga ay tama na mowa. Ang gusto ay kaya nga uwaot mo at naging problema sa uli.
1: Uwait makita ko nga area nga pwede mabakag mo munsipyo para obrahon nga public terminal?
0: Pero ito kung talito na unaan, siguro, kasi nga creation nga rin sa kilid at sumba. Ayaw kita, ginta na unaan rin sa sumba, ay puno ko tayo ito na to. Puno ko tayo pumagay, ay sa milo ko tayo ginapropose. Ay dati yun, baka hindi talote. Ay nakalo na ito pabo ka na.
1: Ay, pinabayan manabi.
0: Ay, masinto ko tayo na mabagay. Ay mo kita choice, kundi magkasi pag-init lugar nga nga pagyapad. Ayro ko naman natin na pag-japad ka rin ay kat-property ni Apple si Aspe. Ay may kurang at ni Inoron.
1: At kato sa may suba doon nga portion, sa may suba nga portion na.
0: Sa may suba nga portion doon.
1: Hindi ba pwede nga mag-ideya o tato nga munisipyo ita, Kwan?
0: Yeah, that's correct.
1: Parkingan niyo ta nga, Kwan? Parkingan ta nga multi-story?
0: Well, kung sa story nga parking yan,
1: mahaganin.
0: Ay dapat mahimo ka rin yung mga 5,000 square meter katulong ni Jeff. Hindi man pwede rin na 1,000 eh, ayaw rin puno lagi mo rin. Ay siyempre, gawba ka pa bit, ramp na nakaroon pa sa kasi babaw. Oo, ay dapat mga pagdapad rin mo ka rin na 5,000 square meter, pwede rin siguro rin. And ano mo sa level nga rin nga parking nga tawag natin. Pariwa sa Iliilo. O nasa SM, nakita niyo mo rin. Naglubraro, SM City na karoon. At sa National University, nanda na rin yung building. Sa Piston Block mo ta, ano nang ginagraro. Piston Block ito, na elevated parking area. At sa tubang it, may city, SM City. May handa man karoon yung ginagawa na karoon doon. Ano ba yun? Na yung SM man sa handa na building.
1: Hawan-hawan, lumunsipyo ng Arat Kalibo kung may aton nga kuhan multi-story parking, pay parking. At sigurado rong return of investment.
0: Ayun, that's correct. Precisely.
1: Sigurado nga makakwarta. Sigurado nga makakwarta rin ito yung lumunsipyo.
0: Amal nga ni, no, sa TTND, bukod ito at nakundisi sa nakong gininambay ganda na naayos nga natin ng mga one-way parking ito, naging natawag. Ay, so one-way parking ito, ay pwede ito ito, yung mga gina-segregate namin do, separate do motor na parkingan, tricycle, aga, four wheels. Agot to ay, pag-parking nino, matikyan sa timo kung sino ka agad to. Agad sa tuwi na to na yung impute, ma'am. Pero ang tuwang nawa ay what a gapon ay kuno ay sa mga pintura ka to ng mga rasulan ba, ay naglipas yung pinang dinagawa niyo na
1: Tuwing pa kita ko kita
0: eleksyon ay wala mong gihapon. Wala mong gihapon, ay. Ay, doon nga nito yung nila itong minaka sa pretendi ay sa engineering. Ay, nag-relasyon nila yung bakil niya. Ang kasi nakalala nila gihapon.
1: Mm-mm.
0: Ay, tama tayo yung mga trainer.
1: Ay. Ay, ara si Judge Buddy Marin may anong suggestion.
0: Sige.
1: Ama ni Judge sa inyo, Buddy Marin. May una ko nung alote magapit sa BIR, pwedeng parking area. Ay, doon ako na yung lote ra.
0: Ah, okay. Doon nga nilang, ay, ano ba yung lote ra? Ay, basi pwede na itong manigasate, no?
1: Oo, total. Ay, inaman, so, inaman do BIR ma to. Nagrobeangara, agagtunan man da.
0: Ay, hindi ako nga nito nga 1.1, kato sa may trolley banda.
1: Oo, asa si Chio Trolley, bakaw, sir.
0: Hindi man ako pwede mag-intra ka ron. May conflict of interest on doon.
1: Ah, okay. Ah, inyong hugta? Inyong hugta?
0: Pero, ano ba ito? 1.1 hectares kunta, you know?
1: Ah, pwede taro na. Siyempre, dapat doon munisipyo mag-negosyar kinyo.
0: Ay, may nga, pagbibabla ka na ina karon ay, siyempre, nagalikaw kita, ay, doon na, ay, ang dami tatong storya.
1: Ay, may una man nga ni, nga, nagbaligyamat yung hugta ay, ito sa naluok, ag sa mabilo ay, andaman, di ba? Politiko man nga ni Tagana? Habarigya man inyong angin baka nga ugta sa nalook anyo ron bukot biga kimporon
0: ay gali ay do ako nga ito na papiting nga ron ay ginarisoy nga pati
1: nga okay sige doon ma lang SB Marte thank you gina salamat gina SB Marte ara sero ara sero ara konoro ambang ni Judge Samarin. Si Romaconta Kunukuru Property ng may BIR yung si Richard Laxey. Porlat.
0: Bigyan na boy campaign sa may lugar nga ron.
1: Ano rin mo eh? Real estate broker
0: din mo. Dapat ano rin mo?
1: Oo.
0: Oo.
1: Dahil ka nung si Richard Laxey. Sige,
0: sa Mason Judge. Ay, sige, ano na ito? Richard Laxey?
1: Oo, Richard Laxey.
0: Sige, sige, mga tala kita. Nagot ko ay, basit pwede na ito na ito manigusya, no?
1: Okay. Thank you again, SB Marte. Sagamat, sagamat, sagamat.
0: Thank you again. Thank you again, kay Jesus Marin sa na-info na ginatabotan na kato. God bless lang and more power na sa inyestasyon sa tuloy.
1: Thank you again. More power man, SB Ronald La Chica Marte.
2: Todo komentaryo.
1: Alas 9.36 na. Abo taron, kung gusto, maraming paraan, di ba, Judge? Kung ayaw, maraming dahilan. Lalo na pag hindi mapagkakaperahan, alang interes sila dyan. Pero kung makwartahan doon, interesado sa nakaroon. Pero pag hindi mo makwartahan ha, mga witi-witi ma lang, wasa ng bungog ron. Nalipat-lipatan niyang. Pero pag makwartahan at mabahog, madasig pa sa alas 11.
2: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
1: Arangani, sa tangalan ang bayan ni Berto Tan, no? Sa tangalan, bawang ini mag-helmet. Naman di pwede sa Kalibo. Sa tangalan, pwede. Sa Balite, pwede. Sa ibang lugar, pwede.
2: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
1: Diyos mio ta. Good morning, Jet. Kaya maraming kulurum. Wala nang may bigay na linya, prangkisa ang LGU Caribo. Oversupply na tayo ng tricycle. Tapos may plano pang dagdagan ng e-bike na rin kami. Bago sila magbigay ng prangkisa sa e-bike, unahin muna nila ang mga kolorum na tricycle. May punto ka karon, Mr. Alexander Nabor.
2: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo. Todo.
1: Good morning. Shout out kay Tatay Pedro Navarra sa Palalibanga. Good morning again kay Maricel Tolentino. Ayang agang nabi eh. Taga kahapon na tabo sa istansya between niyag mga farmers palunisan talaga. Mubo. Di pa tayo tapos mubo. Ara may gin. Isen ko lang ka na, Judge, sa Renga Kwan na. Isen ko lang ka, SB Marte. Renga, ginsen mo nga mapa. Thank you, Gida, Judge, sa New Body Marine. pwede nakaroon SB Martiro nga portalets. Hindi bulok portalets eh. Ano lang ah, temporary ang akwan. Hindi kini makaubos si 50 mil. Comfort room. Kakot-kot ka man ang aga asuran ng siding sa pwede nga ni Kulurop. Kabo-abo, ha? Ah? Kabo-abong pwede ubrahon kung gusto ginit na munisipyo at karibo. Galing wama sa nang bungog ba ton?
2: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
1: Aro face mask, okay taro face mask. Acceptable taron. Tama ka bagsik ni Juan. Acceptable. E-trike, hindi e-bike. Pero abong nagagamit it e-bike kung makaroon ha. Maraming nang gumagamit ng e-bike sa kalibo.
2: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
1: Nimal ay bali adulaye. Unlock sanda mga handsome kaya gamaskara. Wala ni gamaskara si Wing Wing oh. No, dapat mag-usoy kuno ta property para sa terminal bukod basta-basta. Kaso, money matter. Tama kagit karon.
2: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
1: Sa tangalan ng helmet dahil wakita kasayod na wanted yung gali. Raga drive it motor. Tama gid. Din sa bilog sa punto. Security. Safe. Public safety and security. Rugi na. Tanaw karon. Hamanit na rin yung mga balaklabang ara mga bonit inabawal. For public safety and security. Kung protection, abo lang pwede ang mahimo kung protection ma lang.
2: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
1: Kadali ma lang gakot-kot. Ginakot-kot mo ang namat gobyerno ng ugta. Kung portal is what, pagkot-kot, pwede pang masailo sa ilo ko, no? depende ah. Pwede man kung bisan alin ha, basta importante may CR do, especially para sa mga babae.
2: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
1: Ronnie, wata matalakay, wata matapos matalakay, palunisan talang ha. Good morning kay ng Aluna Castobal. Una sa Barangay Tinigaw. Ang nagabitsimpo na ito eh. Gagpas na nga ni kita. Nangin ka partner sa technical side, the engineer Ringdong Rubiso Agrije Plasio. Sangagan kong bilog ka pers ha. It radio to the Aklan. Jet Reyes po lamang nagaiwan na nagito temporaryo. It mahidayton, mahilwayon, mainit. Nag-init na gidman. Ngagahon it Sabado. October 10 kita. Trabaho lang, walang personalan. Banwang nagabamati, mangin hilway ka.
2: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo sa lipunan. May resma release sa himpapawin. The Jet Reyes. At inyong napakinggan ang todo komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo komentaryo. Todo komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
4: Sorihanda sa pang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Ha, gaugong sa baha, damo kapag inamakwa, wala labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo no mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putiktahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala do halos, wala layo sila tanan sa tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinakakusog na pang armas sa D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa nga tawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides, nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa nga tawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani, hubin, Sir Kevin, nga masakit. Biskan gani, hubin, nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala ka da, may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka da that hinders your immune system.
5: May mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante kay Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tig-ululan. Kaya nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
4: system.
5: Or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, ilabi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, Sir Boy.
4: Amo na kay picto sang D3 Bio sa aton Sir Kevin, no. Ko na ka mo gatingob-tingob ka mo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko, nagtanaw bi concert ni Bamboo no, bo tumbo katoy ka labuy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilisang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano, sa Lacson,
5: sa Mega World,
4: sa Mega World o sa Plaza, huwag ka kabalo sa ginasugata mo nga may dala na gilisang masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate sa tawag naman, ultimate natural antimicrobial. Tiktahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat, mga butika.
5: Atong subong pag-istoryahan kung paano makabenepisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabenepisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyo lawas, no, diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong atimbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kaya nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones naga-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga panami sang imong nga ghrelin, kag ghrelin hormones, no. Amo ni siyang imo nga appetite hormones, no, ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no. Ang D3 Bio amo ning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duha amo mala na nga aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
6: Yes, exactly.
5: So ang MCTs, no, ang amba ko gani gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka, dapat ketones, no. Kay ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts, or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa JP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike kaya sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
6: That's why isagam basta sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 Bio, dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
5: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no. Kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduha pag it, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides, bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo, plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Makatas,
4: mga butika. Okay, so makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio, ang paborito sang mata, sang masa, no, dinitawag nga the superfood supplement. Paano pag pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Indala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag pala mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na, ha? Lalo na din sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao, ang epekto sini regarding its antimicrobial properties and abilities, no. So subong adlaw ton anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no, amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo, the day nga Kung medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, gayom-yuhom ka lang, bisika ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang, ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones, like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones, serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
5: Sir Boy, dira na kasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
4: Correct.
5: Kung mayara iban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duwa ka individual, duwa ka tao, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa yan malipayon, ang isa buringot.
4: Buringot.
5: No? So, sa hormones nga to, kay base ang isa, taas iya happy hormones.
4: Correct.
5: No? Ang isa yan nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract ang iya happy hormones.
4: None.
5: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 bio. Kaya ang D3 bio, Sir Boy, nag-serve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
4: Correct.
5: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 bio ta plus nagas probiotics, kay bangod layo kita sa unwanted stress.
4: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pagibala ang ginahimo ni D3 Bio sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kundamo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kaya ini nga serotonin, nga ginimo sang probiotics, nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man nga patulog si mo, gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si mo. No? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala kang wala unod ang imo tiyan. Wala ka mga ginawa tudo, wala ka mga gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka D3 Bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 Bio, hindi lang ginaprotektahan ka kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilanat, sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this is natural. Because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So, amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen. Damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, putiktado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kagnami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
5: So sa aton yung mga suki, no? Kinapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
4: Oy,
5: piki ina,
4: piki na,
5: no? Kag kung naka-soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500, naka blister pack, naka banig kag naka box, no? Ang iya nga packaging, amo man ang aton D3 Bio. Ang D3 Bio na ton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, Sir Boy, no? Ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no? From ano ni from carnivorous or omnivorous nga diet, gusto niyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, Sir Boy, no? Sige, yun lang nilang pagtumaras ang DTX 500, may TC Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinicas 4 Biotics, para layo sila sa balatian, Sir Boy, kagang mamliga nila ilay kayong lawas.
4: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
3: D3 Bio Health News.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tungutang sa idagom ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamuman,

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa pag-retiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom,

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drugstore. Malinao Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maypas Drugstore. Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore. Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drugstore. Banga Public Market. Tesla Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Bukid Store. Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Ah, yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na. Nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya. Pa, ano man po kasi daw siya na ano, cheesemaker?
2: Pacemaker. Oh, okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
3: Nakikinig kasi sila sa radyo.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives.
0: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: May family history ba na kamuhusang diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds
4: na nagapanubos ang imo blood sugar.
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis Whoa.
5: DTX 500!
6: Southon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo,
8: isa ka-teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
6: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
4: lalakas,
6: at gaganda ka pa.
4: Okay, sa
8: magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-count. So meaning pa, kamahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
5: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
6: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
7: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang ni carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Kasaling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
3: Ma-edukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamobiyan ay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakorinot, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinorinot na. Kung hindi, kunula espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakorinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kag, paano natun punggan ang pagkorinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yung mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupo sa nga diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyong panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
10: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Sir Boy. Sa itong mga suki, natik palamati. Isakto si Sir JP, dapat nami, ginaya kong kadabog taon natin magtulok na sa espiyo. Doka nami sa ngaton skin, no? Ina aton pag-istoryahan kung paano na naton malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-igin updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag naton ng mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Siyempre, ang nagapanami sang imo mood, nagapanami sang imo digestion, ang Clinicas for Biotics.
11: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa tong suki. Isil North, isil South, isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slow Rubs, kag Slow Rubs, mayong aga sa inyo kabay pa kampiyon ng lawas kinaka DTX 500 ang gapahubin sa sirula, no? To amo na storyahan ni Sir JP karon. Kung gusto niyo protektado ang inyong sirula sa inyong mga bisyo, kung kapan grillo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imo immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang taon mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
11: Batchmate mo si Richard?
9: Ha?
11: Batchmate?
9: Magulang sa sakon, gawa.
11: Ate, okay.
9: Oo. Mas manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
11: Gabi. Manong Tong.
9: Hindi. Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, ama Martin.
12: Hindi ka naka-guest, no?
9: Hindi ah! Lantawa ba lang, lantawa, lari ba lang, oh. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katut, ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz, lantawa ba lang mga skin amon, bala kay, wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason, Sir Boy? Nga ga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin na ton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component
10: isang
9: extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ka-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amun isang ka-provide siyang tensile strength, hindi naman sa elastin ka-provide siyang elasticity. Ginataki ini Sir Kevin sa oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo ang pagkaon. Ang external factors mo siyempre mo ning init, ang UV rays kid Sir Boys ang adlaw mo gining grabe gid magpabalda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni ma-recover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagit Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body, why na mayo ga-produce collagen. And that's the time gagsigi ka na sag, gagsigi na yasag, gravity itself, bisan ang gravity na lang ha, nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravitational pull no gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo do gadula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin no nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala naga-fold ang amo man ang imo nga collagen. Tinami, gid kong ka-DTX 500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 na kapanami man sa production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani, sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang kang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, naga tubo-tubo da nga kuno da. Gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Natawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yan
12: kulong?
9: Eh.
12: Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
9: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
12: Napitoan Friday, engineer.
9: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, ang pag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling ni DTX 500 Sir Boy.
12: Correct no. Kay ang collagen no. Nga ako no, correct ni Sir JP no. Collagen sa una, damo. Kay basically that's the most ang pinakadamo ang protein. Kung bata ka pa. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga pa kita ka, kampiyon man ang akong health, duway man ko gabisyo, duway man ko ano, nga nga akong tupad balaya, kapag nagiliw ka gainom niya, nga mas young looking sa akong, kay basi ka DTX 500. Ha? Dasi ka Martin C, no? Amo nang kontakda mo makita nga kung ga supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nagalawig ang kabuhi mo, ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents. Hindi man gid nga punggan nya gid nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500. Kag naka Mighty C.
9: Oh, lain gid ya Sir Kevin ano, kung naga DTS kag.
10: Yes, Sir JP no. In addition no sa function sang collagen no. Sakto si Sir Boys nga mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala.
9: Mas dasi mag-ayo
10: compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang balik Sir JP, nag-anubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So, samtang nag-a-edad kita, ang aton selula nag-a-edad man Sir JP.
9: Tira, kung makonsekwenta, anyos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
12: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
9: Di, amuna na, pari Richard, thank you, good sa...
10: So, ang gakatabo na Sir JP, no, kung ga-edad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So, paano mapasaka liwat ang collagen?
9: Okay.
10: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa inyo sa mga serum.
9: Oh.
10: Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
9: Amo mangyapon.
10: Vitamin A. Vitamin C.
9: Gusto!
10: No? So, ang ini nga mga vitamins,
9: small amounts, no?
10: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C, are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply kamo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong lawas naga-glow.
9: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayu Home kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo ah.
10: Hindi si Richard de la Torre.
9: Richard Gomez, namin ko.
12: Kaya basi ka ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki. So,
9: Akong babae.
12: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
9: Ang abnormal.
12: Hindi man ah.
9: Anyway, sige ah, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
12: Nag-text na gani oh.
9: Sige ah, daw mahamot to sang piki ang gagamit. Ay, oh. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok ha?
12: Mm-hmm.
9: That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwanta sang baho sang ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya Sir Boy sang ilok?
12: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang kikperting ang sod mo aga pa. Hoy, maligo adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an-anbon e eksema. Kung may problema ka sa punggod mo, amo ni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding

0: May ginapangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi, sila nga way paunod ang tiyan, gari naguo, gari nagumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
1: Swabi.
0: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kapisi mo, nga mas nami, pag hindi ako may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumplito ini, nga nagakapi ka, nag-detox ka at the same time. So, healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
1: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manis na sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant, may ergothionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergothionine is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
0: Kaga Sir Kevin, kung sa unang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot lang, upset stomach, utot-utot daw, gasul, butangan lang nila siyang buluban yusang amang Artemisa, ano da nga, oil-oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na?
2: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang tiyan is puno gas ang imong stomach, ang imong tiyan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imong tiyan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tigab, it's because kulang ang probiotics sa ito nga tiyan, no? Gas is the product of fermentation man sang food sa ito nga tiyan, no? It's because sa mga bakterya nga ara sa ito nga tiyan. So, paano ini naton malikawan, no? Dapat may ara kita steady supply sang probiotics. So, makuhain na naton kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest ini sa nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics lang man ang pag-aistoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinicas Probiotics. Ang Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinicas Probiotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
0: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita
1: mag-extend yes. Food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ini nga food supplement may maca, may Kavuaska Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo selula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo selula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement, pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
0: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyos ang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyos ang DTX 500 herbal oil. Mm-hmm. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, gina do nagakatahaw, blusubo yung plan, okay. Nakikinsong muscle mo.
1: So, sakto lang.

0: Kampiyon ang
1: lumabas. Gasudo gasulod sa yung lang ginapangkuha itong mga palanakit sa imong muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan. May lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami. Ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gabalatian ka na. Ari si Sir Boy Silueta sa Talk ni Doc.
2: Talk ni Doc.
0: Thank you, Sir JP. Ka-experience, Inoy ka ba? Ka-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
1: Ay!
0: Ang isa sakit dyan.
1: Ay!
0: Ang isa gireklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
1: Oh.
0: Ha? Ang isa naman niya, ma, doon may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkato sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ala da sa lamisa. D3 Bayo man lang niya, para man lang niya sa tangkaso, ubo si Paul Kagilanan. Ay, ang D3 Bayo, kampiyon man sa punggod. Kampiyon man sa sore throat. Kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahamis sa skin mo. Subong nga adlaw, tunanta, kung paano bala makabulig si D3 Bayo. Hindi lang sa pagpaayo sa trangkaso ubo si Pon Kagilanat, kundi kung iban pa ang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bayo as a topical solution? Ining unod sa D3 Bayo, may vitamin D3. Ang pinakapatante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, kuha kasi ka D3 Bayo, kuha kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Eh, butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganyan, mga skin diseases. Oh? Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil na makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagamit topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant na makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natong mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ining ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang nga. Sa tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo, mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buo o kagtun mo man lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature, because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo ba ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline things makwa sa nature. Ini siya nga effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why gamat-amat kwa ang sakit tiyan mo kung acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imo tiyan, kayang-kaya man pat yun sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarin, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot yung ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
3: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap, nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time. ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. June Rose Loreho, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
0: Siyempre, may Paris na, no, tapos ang paligo, dapat may ogalion, mag-gatawag, mag-deodorant, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh, ang deodorant nga may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga underarm body odor, kaya man papution sini kay may rich in vitamin E ini nga namik gid sa imo panit sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag kung ang imo deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
3: So madam, magiging salamat sa inyo, padayon nyo pagpamati kang pagsuporta sa aton programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas, i-remind talang kamo, no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500, ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyo cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapafungi or parasite, basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
0: Da mo makita, no, na kampiyon gid kung ga-suplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubon pa ang imo lawas. So liwat, hindi maglipat, magtumasan D3 Bio. Ha, D3 Bio, amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na na yung ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata. Ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system, Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung Mighty C ka.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga pun ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Radyo Todo, alas 11:36.
0: Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Sabado. Medyo 10 na po tayo sa buwan ng Oktubre, taong 2021.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigao.
2: At katodong Raylin Ortega Ributat.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Para sa headline balitang lugar, dalawang bata nagka-ICU, mag-asawa, sugatan matapos ang banggaan ng truck at tricycle sa bayan ng Makato.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Samantalang motorsiklong nakaparada, tinangay at tinanggalan ng makina sa Kalibo.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At isang bahay sa bayan ng Lezo, nabagsakan ng puno ng buri.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: At mga cave tourist attractions sa Madalag, pansamantala munang isinara.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline balitang regional, DAR, na mahagi ng 12,131 na land titles sa Western Visayas.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Dagdag pang headline na 714,000 pesos na halaga ng shabu na kumpiska sa buy-bust operation sa Oton, Iloilo.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline balitang National, VP Sara handa sa iba pang investigasyon ayon kay Atty. Panelo.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Sa iba pang balita, drug dens na sa Kamsu or natuntun ng mga otoridad, 95,800 pesos na shabu na samsama.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At DOJ na babahala sa mahigit 6 milyong pinaghihinalaang peking PWD ID.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: At Congressman Leandro Leveste, hindi pa itinuturing na fugitive ayon sa DOJ.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang international, US nagbataw ng sanctions sa ICC.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: At UN kinundin na ang sanctions ng US laban sa ICC.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: Headline balitang sports, AJ Obiena balik sa World Top 10.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Para naman sa balitang showbiz, sa balitang artista Maris Racala, Jenny Garcia, parehong pinarangalan sa Gawad Uring 2026.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang negosyo, hog industry nanganganib na bumagsak.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: At sa headline naman ng balitang pangkalusugan o health news, Habang ng Buhay sa Mundo, halos bumalik na sa antas bago ang pandemya ayon na sa World Health Organization.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: Alas 11:40 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: Sa lukuyang nasa Intensive Care Unit o ICU ang dalawang anak, habang sugatan naman ang kanilang mga magulang matapos ang banggaan ng truck at tricycle sa intersection ng Diversion Road, Barangay Poblasyon, Makato, umaga ng Biyernes. Ang mga biktima ay residente ng Barangay Kalimbahan, Makato, sakay ng tricycle. Samantala ang truck naman ay galing sa Rojas City at papuntang Katiklan. Ayon sa panayam kay Police Captain Vincent Kenneth Mercader, Epe ng Makato Municipal Police Station, parehong hindi nagminor ang truck at tricycle pagdating sa intersection ng nasabing lugar. Dahil sa aksidente, nagdamo na matinding tama sa ulo ang dalawang bata na edad 8 at 11. nakasalukuyang naka-ICU sa pribadong ospital sa Kalibo. Samantala, nagdamo naman ng minor injuries ang mag-asawa. Nasa kustodiya na ng Makataw MPS ang driver ng truck habang nagpapatuloy ang investigasyon. Hinihintay pa ang desisyon ng pamilya ng mga biktima kung magsasampa ng kaso laban sa driver ng truck.
3: Todo balita. Todo
2: balita. Tinangay naman na tinanggalan ng makina ang motorsiklong nakaparada sa Barangay Tigayon, Kalibo nitong Webes. Ayon sa initial na impormasyon, nagulat na lang ang may-ari nitong nang matuklasaan na nawawala na ang kanyang Honda Wave 100. Agad naman nitong ipinalam sa kanyang kapitbahay ang nangyari. Samantala, natagpuan din kahapon ang motorsiklo na wala ng makina at nakabaliktad na sa masukal na bahagi ng lugar. Napag-alaman na ang motorsiklo ay ang tanging ginamit ng may-ari sa kanyang trabaho. Minabuti namang inireport ng biktima sa Kalibo Municipal Police Station ang insidente para sa kaukulang investigasyon.
3: Todo balita.
1: Sa iba pang balitang lokal, nabagsaka naman ang puno ng bure ang isang bahay sa sitio Mahabang Banto at Barangay Agkawilan, Lezo, madaling araw ng Biyernes. Ayon sa may-ari na si Rosella Section, natutulog sila nang biglang may narinig na malakas na pagbagsak. Dito na nila nakita ang mga bahagi ng kanilang bahay at ilang gamit na nasira dahil sa insidente. Maswerte umanong hindi tumama ang bumagsak na puno sa kwartong tinutulugan nila ng kanyang asawa at ang kanyang anak. Ngayon man, labis ang panghihinayang ni Seksyon dahil mag-iisang linggo pa lamang mula nang ipaayos nila ang kanilang bahay at inutang pa nito ang mga pambili ng materyales. Dahil dito, nananawagan ng tulong ang may-ari para maipaayos muli ang kanilang nasirang tirahan.
3: Todo balita.
2: Sa iba pang balitang lokal, pansamantalang isinara sa publiko ang mga kuweba na tourist attraction sa bayan ng Madalag habang hinihintay ang pagsusuri at klasifikasyon ng Department of Environment and Natural Resources. Sa ilalim ng Advisory Number 007, Series of 2026 na inilabas ni Mayor Rex D. Gubatina noong October 8, kabilang sa mga isinara ang Tagaptap Cave, ang Hit Cave at Tabis Cave sa Barangay Maria Cristina, Ling Ganay Cave sa Barangay Mercedes at Carabao Cave sa Barangay Paningayan. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ang pagsasara na maprotektahan at mapangalagaan ang mga kuweba at likas na yaman ng mga ito, gayon din ang matiyak ang kaligtasan ng mga bumibisita. Dahil dito, ipinagbabawal muna ang pagpasok at pagsasagawa ng mga aktibidad panturismo o libangan sa mga kuweba hanggang sa makumpleto ang pagsusuri ng DENR.
3: Todo balita.
1: Samantala, pinaigting pa ng Aklan Police Provincial Office o Aklan PPO at Land Transportation Office o LTO Aklan ang kanilang koordinasyon para sa mas mahigpit na pagtataguyod ng road safety and responsabling pagmamaneho sa lalawigan. Pinangunahan ni Aklan na PPO Provincial Director of Police Colonel Arnel E. Ramos ang courtesy visit kay LTO Aklan Chief Engineer Marlon Velez sa LTO Office sa Tigayon, Kalibo. Bilang sa tinalakay ang pagtiyak na ang mga tauhan ng PNP ay may valid driver's license at sapat na kaalaman sa mga batas trapiko, road safety at tamang pagmamaneho. Nangako naman ang LTO Aklan na magsasagawa ng mga kinakailangang seminar para sa mga tauhan ng PNP bilang bahagi ng requirements sa pagkuha ng driver's license. Paigtingin din ng dalawang ahensya ang koordinasyon sa pagtugon sa mga insidente ng road crash. Samantala, isinagawa rin ni Police Colonel Ramos ang proseso para sa pag-upgrade ng restriction sa kanyang driver's license bilang pagpapakita ng pagsunod sa itinakdang proseso at requirements ng LTO.
3: Todo balita.
2: Sa iba pang balita, naharang ng mga tauhan ng Land Transportation Office 6 ang isa na namang color of van matapos magbaba ng mga pasahero sa Katikman Port nitong umaga October 9. Ayon sa ulat ng LTO 6, pinara ng mga enforcer ang van at hininga ng Certificate of Public Convenience o Provincial Provisional Authority ang driver, ngunit wala itong maipakitang alinman sa dalawang dokumento. Samantalang, umabot na sa 199 na kolorum na sasakyan ang naitala ng LTO-6 sa Western Visayas mula Enero hanggang Oktubre 9 ngayong taon. Nagbabala rin ng LTO-6 na maaaring maharap sa mabigat na multa at iba pang parusa ang mga lalabag sa ilalim ng Joint Administrative Order Number 2014-01.
3: Todo balita.
1: Los 11:46 na at libat naman tayo para sa buong detalye ng balitang regional.
3: Todo balita. Todo
1: balita. Ipinahamahagi ng Department of Agrarian Reform o DARA ang 12,131 na land titles na sumasaklaw sa 18,808 na hektarya sa 11,105 agrarian reform beneficiaries sa Western Visayas. Binangunahan ni DAR Secretary Conrado Estrella III ang pamamahagi, kabilang ang 11,965 na electronic titles sa ilalim ng support o parcelization of lands for individual titling project para sa 10,998 na benepisyaryo. Pinakamaraming e-titles ang natanggap ng CAPIS na may 4,181, sinundan ng Iloilo na may 2,741, Antique na may 2,705, Guimaras na may 1,173, at Lalawigan na Aklan na may 1,165. Bukod dito, namahagi rin ang DAR ng 166 Certificates of Land Ownership Award na sumaklaw sa 210 na hektarya para sa 107 na benepisyaryo sa ilalim ng New Lands Initiative. Ayon sa DAR, layunin ng programa na mabigyan ng mga magsasaka ng individual na dokumento ng kanilang pagmamay-ari sa lupa at mas mapadali ang access sa mga programa at suporta ng pamahalaan.
3: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, nakumpiska ng mga pulis ang 105 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 714,000 pesos sa isang bypass operation sa Barangay Poblacion South, Oton, Iloilo. Arestado sa operasyon ang suspect na kinilala sa alias na Banong, isang vendor at residente ng nasabing barangay. Ayon kay Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Bayani M. Razalana, patuloy na pinalalakas ng pulisya ang kampanya kontra illegal na droga sa pamamagitan ng pangangalap ng verifikasyon ng impormasyon, gayon din ang pakikipag-ugnayan sa iba pang unit ng pulisya at mga ahensya. Nasa kustodiya na ng Oton Municipal Police Station ang suspect at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
3: Todo balita.
1: Alas 11:49 na at libat naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
3: National.
1: Handa ang kampo ni Vice President Sara Duterte na harapin ang iba pang investigasyon laban sa Vice Presidente bukod sa nagpapatuloy na impeachment proceedings sa Senado. Ayon kay Atty. Paolo Panelo, tagapagsalita ni Duterte, nakahanda ang legal team ng Vice Presidente na sagutin ang anumang investigasyong posibleng ilunsad ng mga kinaukulang ahensya, kabilang ang mga usaping pinansyal na maaring lumitaw sa impeachment proceedings. Iginit ni Atty. Panelo na nananatili ang panindigan ni Duterte na wala siyang ginawang anumang paglabag sa buong panahon ng kanyang paglilingkod sa publiko. Mula sa pagiging lokal na opisyal ng Davao hanggang sa pagiging vice presidente ng bansang Pilipinas.
3: National.
2: Dagdag pang balitang national, arestado ang 5 katao sa bypass operation sa isang hinihinalang drug den sa Zone 1 Barangay Santiago, Pili, Camarines Sur. Madang alas 4:39 ng hapon nitong Oktubre 7. Isinagawa ang operasyon matapos makatanggap ng reklamo mula sa mga residente hinggil sa umano'y illegal na aktibidad sa lugar. Nasamsam sa operasyon ang humigit kumulang 14.1 grams ng hinihinalang shabu na may tinatayang halagang 95,880 pesos. Kabilang sa mga naaresto ang 5 lalaking edad 31 at 44 na pawang residente ng Pili. Ayon sa ulat, kabilang sa kanilang isang dating miyembro ng CAFGU at isang dating sundalo na naka-awol. Pinangunahan ng PDEA Camarines Sur Provincial Office ang operasyon, katuwang iba pang unit ng PDEA at Philippine Coast Guard. Naharap ang mga suspek sa mga kasong paglabag sa Section 5, 6, 7, 11 at 12 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
3: Todo national.
1: Sa iba pang balitang national na nababahala naman ang Department of Justice or DOJ sa migit 6 na milyong Pilipinong pinaghihinalaang gumagamit ng Peking Persons with Disability or PWDID. Ayon sa National Council on Disability Affairs, nasa 2.8 million lamang ang rehistradong persons with disabilities sa bansa. Ngunit umaabot umano sa 8.5 million ang may hawak ng PWDID. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, malaking problema ito dahil nalulugi ang pamahalaan at mga may-ari ng restaurant sa mga diskwentong nakukuha sa pamamagitan ng Peking ID. Babala ng DOJ, maaring sampahan ng kaso ang mga gumagamit ng Peking at PWDID. Ganyan din ang mga doktor at social worker na nag-i-issue ng mga Peking dokumento. Nananawagan naman ang ahensya sa publiko na maging tapat at huwag abusuhin ang mga benepisyong nakalaan para sa mga persons with disability.
3: Todo balita.
2: Samantala, nilinaw ng Department of Justice na hindi pa maituturing na fugitive from justice si Batangas Representative Leandro Leveste. Ayon kay OIC Senior Deputy State Prosecutor Attorney Herbert Galvin Abugana, may proseso pang kailangan sundin bago ito ideklara ang kongresista. Kapag naideklara siyang fugitive from justice, maaari nang isunod ang pagkansela sa kanyang pasaporte. Muli namang hinimok ni Abugan Silveste na humarap na sa korte.
3: Todo national.
1: Alas 11:53 na at libad naman tayo para sa buong detalye ng balitang international.
3: Todo international.
1: Inanunsyo ni US Secretary of State Marco Rubio ang pagpataw ng sanctions laban sa International Criminal Court or ICC dahil sa mga hakbang ng korte laban sa mga Amerikano at opisyal ng Israel. Ayon kay Rubio, hindi papayagan ni US President Donald Trump na litisin ng ICC ang mga Amerikano. Layunin ng sanctions na higpitan ang mga transaksyon at limitahan ang kakayahan ng korte na magpatakbo. Una nang tinutulan ng US ang arrest warrant ng ICC laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at ang imbestigasyon nito sa mga aksyon ng mga sundalong Amerikano sa Afghanistan. Noong Agosto, nagpataw rin ang US ng sanksyon laban sa 70 hukuman at opisyal ng ICC.
3: International.
2: Samantala, kinundina ni United Nations Secretary General Antonio Guterres ang pagpataw ng sanctions ng United States laban sa International Criminal Court na anya'y malaking dagok sa paghahanap ng hustisya sa pandaigdigang antas. Ayon sa UN Chief, mahalaga ang papel ng ICC sa pagpapanagot sa mga sangkot sa malulubang krimena. Nagpahayag din ang pagtutol ang ilang bansa kabilang United Kingdom, France, Germany, Canada at Japan. Samantala, tinanggap naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang hakbang ng US laban sa ICC. Ayon sa ilang eksperto ng UN, maaaring maapektuhan ang sanksyon sa mga biktimang umaasa sa korte upang makamit ang hustisya at pananagutan.
3: Todo international.
1: At para naman sa detalye ng balitang sports.
3: Balitang sports.
1: Muling nakapasok sa top 10 ng world ranking sa pole vault si Filipino athlete AJ Obiena matapos umakyat sa 10th pwesto ilang araw matapos ang Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Naabot na ni Obiena noon ang world number 2 ranking bago ito bumaba matapos makaranas ng injury. Nagwagi rin si Obiena ng gintong medalya sa katatapos na Asian Games dahil upang lalo siyang matuwa sa kanyang pagbabalik sa top 10 sa buong mundo.
3: Balitang sports.
2: At para naman sa balitang showbiz, sa balitang artista, Wagi si Maris at ng best actress para sa pagganap niya sa pelikulang Sunshine sa 2026 the Orion Awards na ginanap sa De La Salle University, Manila. Sa kanyang Instagram post, masayang ibinahagi ni Maris ang kanyang pagkapanalo. Samantala, Ginawaran naman si Jenica ng Best Supporting Actress para sa pagganap bilang Jeline, kapatid ng karakter ni Marisa na si Sunshine sa nasabing pelikula. Ibinahagi rin ni Jenica ang kanyang saya sa pagkapanalo at inaalay ito sa kanyang ina. Isang makabuluhang tagumpay ito para sa dalawang tres na kapwa kinilala sa kanilang pagganap sa pelikulang Sunshine.
0: Todo! Balitang Showbiz! Balitang
1: Showbiz! At para naman sa detalye ng balitang negosyo,
0: Todo Balita!
1: Nagbabala ang mga lokal na magbababoy sa posibleng pagbagsak ng industriya sa mababang presyo ng baboy at mataas na gastos sa produksyon. Ayon sa mga hog producers, bumagsak sa 90 pesos hanggang 120 pesos kada kilo ang presyo ng buhay na baboy, habang nasa 180 pesos hanggang 190 pesos kada kilo ang gastos sa produksyon, na nagtudulot ng hanggang 9,000 pesos na lugi sa bawat alagang baboy. Dahil dito, hiniling nila ang pagtataas ng taripa at pansamantalang pagbabawal sa pag-aangkat ng karne ng baboy. Naghain din si Senador Francis Pangilinan ng Senate Resolution No. 726 upang imbesigahan ang krisis na tinatayang nagdudulot ng 250 million pesos na lugi kada araw sa mga lokal na magbababoy.
0: Todo Balita! Todo
2: Balita! At para naman sa detalye, balitang pangkalusugan o health news, sa halos bumalik na sa antas bago ang COVID-19 pandemic ang inaasahang haba ng buhay ng mga tao sa buong mundo noong 2023 ayon ito sa World Health Organization. Patay sa datos, umabot na sa 73.3 years ang global life expectancy noong 2023, bagyang mas mababa sa 73.4 years noong 2019 bago ang pandemya. Bumaba sa 71.5 years ang inaasahang haba ng buhay noong 2021 sa kasagsagan ng pandemya bago muling tumaas sa mga sumunod na taon. Ayon sa WHO, ang pagbango ng life expectancy ay nagpapakita ng pag-usad mula sa epekto ng pandemya sa haba ng buhay ng mga tao sa buong mundo.
0: Todo Balita! Todo Balita! Todo Balita!
1: Alas 11:58 na at inyong napakinggan ang mga balitang atid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life, at aming website na www.radiotodo.ph. At mga katodo, 76 days na lang at Pasko na. Sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
2: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
0: Inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita! Todo Balita!

0: Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalika Turi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kada agahon na ako nga ginainom. Uwa na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billione Store, Makato Public Market, Antoninos Drug Store, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maypas Drug Store, Poblacion, Numansha Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Niknik Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
5: From the busy streets of Kalibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ibibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 7 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 2.
0: Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian, ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo-todo, dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo, aksyon! At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinatutuhan. Aksyon!
2: Yeah! Yeah!

0: Aray ko tradlaw, Banwa ita kalibo may ko tradlaw, probinsya Taklan. Welcome sa itong pagpangalagad, sa itong pagililiba, sa pagpagayag it programang Todo Aksyon. Yeah! Aray ko tradlaw kita, ita Sabado, pizza, just na kita Banwa, sa buwan ita Oktobre, Dagon, 2021. Uras tran Banwa, ro kagapag habi-habi, agapag apadamyaw, ita may digarga hapon, nagmay kapagpamati sa itong magasuki, gataga pagamati. Sa kabilugan niya, Banwa, takalibo, kabugusan niya, probinsya Taklan, sa kutob, kumagabutan ko itong pagpangalagad. Makarog rang edisyon itato aga pagililiba ro akong gigkinyo Banwa aga pag-welcome mapagapanamyaw ita maidayad nga udro adlaw. Hoy, kamusta sa aton mga suki nga mga taga pagamati nga nga monitor makarog rang mga panyampo sa aton aga pagililiba daw kabay makatodo nga nainaw kay Banwa ro aton nga sang maga itry kag adlaw ita Sabado kapinggit daw sa aton nga makatodo nga nagapamati makaron ka nga mga panyampo. Hoy, nakailabas na sa aton nga mga katodo kapinggit sa mga po pamati makarog ka nga pang orason. Sa ito nga mga negosyante sa bahing kanagkong kalibo public market. Welcome naman sa bahing kanagkong kalibo shopping center. Sa ito nga mga katodo, sa ito nga mga bulantero, bulantera Banwa ang nakatutok makarog ka nga ultra adlaw. Kamusta? Doon ito nga adlaw ita Sabado, no? Sa ito nga mga negosyante nga makarog ka nga mga panyempo. Naga po pa away mga katodo kapinggit sa ito nga mga negosyante sa kalibo public market. Aga unaman sa may kalibo shopping center, no? Kay tiyempo man niya magkapahilay-hilay. Aro aton kami negosyante samtang hindi pa masako, no? Magkaroon ka nga baga pang orason. Ay, kung iba ka na magkatodo na aton na may mangod na kapatigawin ka na Banwa itapag uilabas. No, kapigid, no? Sa pila na aton ka mga kaibang huran, no? Yes, aton sa kalibo. Ang gatanan na aton niya mga merkado publiko sa bilog na probinsya kra Itaklan. Sa ito lang mga tricycle drivers sa van nga jeepney drivers. Ang padayon pa sa gihapon nga nagawarya-warya sa pila ka mga mayor nga daganon. Ita ato nya Banwa ita kalibo ka ba naman bilog ga probinsya Kataklan. Siyempre mga katodo sa pila ka mga terminals no yes aton sa sentro ita Banwa ita kalibo. Aga ba karon kada mga pang oras so nagapupaway na ton nga mga drivers. Kapinggit sa aton nga mga van jeepney drivers mga katodo. Aga sa aton nga mga tricycle drivers no yes aton sa Banwa kada kalibo. Aga ba karon padayon pa nga nagawarya-warya sa pila ka mga mayor nga daganon. Yes aton sa sentro ita Banwa ita kalibo mga kaabyan. Araw iba ka na, no? Nagapupaway, no? Kay nagapatagay ka na Banwa, itapag uilabas. Sa pila ka makarindirya, no? Yes, aton sa Banwa ka na itakalibo. While doon iba, nagapailay-hilay, no? Samtang nagawat itapasahero. Samtang nagapila, no? Sa pila na ton ka mga terminals. Yes, aton niya eastern, naga-western part ko aton niya probinsya Itaklan. Sa ito na mga igmangod nga nagapamati sa tag sa nanda ka mga panimagay. Samtang nagapailay-hilay kay bago tapos kra ita ilabas. Yung iba nagadigamo pa sa kusina kung anda ko nga mga panimagay. No, kapinggit sa mga ulihin na kara nagapaom itanda ko nga pang ilabas makarong kara nga unto. Pero siyempre kung timprano kapat imo nagpreparar ay timprano man doon magkapatagay kara Banwa ita pang ilabas makarong kara gadlaw ita Sabado. Pero iba na ito nga mga igmangod na nagaoy no pang gaba ngani na adlawan na digamo mga katodo kay Chimpuman no ita aton mga igmangod ako adlaw nga Sabado aga Domingo nga nagalabada no raton kay mga kaigmanghuran. Tara ka magkatodo nga magkapartisipara sa ito nga pagililiba magkaroon ka nga hapon. Kung may pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto ipagabot sa ito nga pagililiba magkaroon ka nga adlaw. Pwede ka muna nga magka-comment sa ito nga pagpangalagad pinagi sa ito nga Facebook Live sa Facebook page yung Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kaya ito ang ito nga pagkatawa at ligwa no, sa kabilugan ko ito nga pagililiba. Siyempre mga katodo, hindi lang man no, pagkalipatan nga i-like, i-share ito nga pagpangalagad magkaroon nga hapon. Para mas mabuo na to no nga mga katodo ro makapamati maka-updates na pila ka mga balita kapinggit daw sa mga balita lokal nga aton nga pagatawa at ligwa sa aton nga pagpangalagan. Aga siyempre mga katodo no para ga maging mas updated ka mo no sa managa kanabo at sa bugos na to nga probinsya Kataklan. Paki-follow no damo na Facebook page mga katodo para automatic na no, every time nga may inagabaga news and public affairs program ay mga breaking news nga gitatardong Radyo Todo iya sa probinsya Kataklan. Maka button ka mo nita notification agod no nga maging mas updated gig ka mo sa managa kanabo sa bugos na to nga probinsya Itaklan. Yani paki-follow, paki-like, aga paki-share ado ato nga pag-ililiba sa Sabado nga edisyon ita aton nga pagpangalagad. Pagana sa pananghalian.
1: Aksyon.
0: Sa kinahanglan maging kaibahan sa Rundek Ragapala, tuntunan si Katodo Reynald Banjola. Maga ililiba kita banwa hasta launa imedia magkaroon ka lang hapon. Kaibahan kita siyempre taton ng mga Todo reporters. Ang naka-standby naman banwa sa anda kung atag sa tag sa kamaga areas of responsibility. Maga check kita mga Katodo na itapilag kamaga balita direkta sa ato kamaga municipal police station. Sa bilog naton niya probinsya Katakan, mga insidente banwa. Ang nagkaginabo sa bilog naton niya probinsya daw ko nagataliwan ko rin yung mga inoras daw sandigman sa pila ka mga police report mga katodo ganatipon ita aton yung mga igbanghod ay taton yung mga kapulisan no, sa tagsa naton ka mga PNP station sa bugos naton nga probinsya kra itaklem daw kay kami una kra mga katodo yung mga magagkuhan niya insidente ang nagkaginabo sa aton yung probinsya Katakan igaba siya daron sa aton yung pagililibang pinagi mga katodo no, sa report hindi na ani Katodong Jesrel Nerbar.
1: May balita, may aksyon.
0: Inabanwa sa mga balita nga itong kapagataw at ligwa pagkatataron sa itong pag-ililiba makaroon ka nagahapon sa itong kapag-pangalagay. Yung mga katodo sa itong kapag-ililiba doon nga siguridad para sa iga patigayon aga opening salbo kung ibahay ati-atihan na 2027 ang nakalatag na mga katodo kasado na mga katodo sandig sa pagpabutyag na itaaton nga ibahay municipal police station na kay nakataga na mga katodo next week no roday karang iga patigayon aga opening salbo bu banwa una karon sa banwa karay ta ibahay aga ginaexpectar da maka todo rundugan karang augmentation personnel ay ta aton kay PNP umalin sa pinanaton kay municipal police station maga katodo nga magadugang no sa aton nga mga kapulisan una karon sa banwa karay ta ibahay mga katodo para nga masiguro no nga mangin mataway mangin malinong maga katodo runday karang pagapatigayon ako ray karang opening salbo una sa may banwa kra ita ibahay mga kaabyanan. Kay importante madama ka todo no nga masiguro no ro nga siguridad na ita aton kay mga igmao da banwa no kapingid no kung may una ka nga pila ka mga aktibidad ang ginapatagayon mga todo especially no sa aton yung mga kabanwahanan iya sa aton sa probinsya Katakan mga katodo agadaya ay sandigman no sa pagpabutsa kita aton kay mga otoridad actually hindi naman da bago banwa no sa aton yung mga kapulisan na kung may una ka nga mga magagkuan no nga aktibidad preparasyon na ginapatagayon na itaaton ka nga magkapulisan no kayroong katuyuan ka na banwa ang para no nga masiguro magkatodo araw dahil ka nga kalinong asaray ka nga sitwasyon no itaaton niya pila ka mga aktibidad na ginapatagayon kapingid no sa pila naton ka mga banwa iya sa aton nga probinsya Itaklan mga kaabyanan. So standby banwa no sa ato nga pagililiba sa ato nga pagpangalagan. Yeah. No trataro na to no sa kabugusan ko ato nga pagwaragwag makaroy kra nga hapon. Yeah. No yes ato nga pagililiba sa Sabado nga edisyon it aton nga pag-

0: Ayun nga nagalala, aga problema, no? Pag-abot sa illegal ka nagadroga, yeah! Dahil hindi man manipot, manigarma ka todo, sa ton niya mga ibangon, aga dahil ka nga managliligad, ka nga mga binugan, nga hagos sa minilyon, kinilo banwa nga mga illegal nga droga, aron na kukumpiskar itaton niya mga otoridad, sa pila ka mga operation, nga ginapatay kayong banwa sa aton nga pungsod da Pilipinas. Kay may una ka na banwa nga reward, no? Or mabaho ka nga reward. Mga katodo nga sarang nga babaton, itry ka nga mga informante. Nga makatao ka na banwa, itapulido ka nga informasyon. Mga katodo nga magkaresulta, baga, no? Sa masangka madrigag on na operation. Ita aton nga Philippine Drug Enforcement Agency. Mga katodo may kantanan sa giyapon sa problema sa illegal nga droga. Asantang sa piyakabahin mga katodo, rode karaga pamilya, ita panimagay nga nasudugan sa may barangay paningayan sa Banwat Madalag kahapon karaga adlaw nag-aapilar banwa ita bulig sa aton nga mga igmangod sa publiko nga babuligan, rode karaga pamilya banwa kay bangod gani no, gawagi sa dara banwa ita pila ka mga kagamitan ang natigayon abi no, nga maipagawa sa nga nasudog karaga bagay kahapon na sa may party ta barangay paningayan sa banwa kata madalang that's why makaroon nag-apilar itabulig ronday karaga pamilya actually ka ina no itagaon nagtawag kita sa aton nga Libakaw fire station mga katodo para kumpirmahon kung nag-report gidman ronday karaga pamilya galing sanding karabanwa sa pagpabutsag kung Libakaw municipal fire station aga wagid no itamay nakareport mga katodo sa ronday karaga incidente that's why ka ina pat agahon no mag-proceed para magpagusisa aro aton nga BFP Libakaw may kantana no sa nasambit kara nga incident itsunog aga nagunta doon na kahapon sa barangay paningayan sa banwa katapa ni madalang aga gumamon ang mga katodo sa ray karaga sangka panibagay mga katodo kay daya kara banwa rong pirmi karaga gida padumdum na ita aton nga tagsa-tagsa ka mga bureau fire mga katodo sa aton nga mga igbangod agad nga malikawan naton aron makaroon dahil karaga mga insidente kay daya rong gida pabutsag itiba na aton nga mga igbangod nga mas mayad pa man nga itakawan kita kaysa sa masunugan mga katodo nga ni importante gisa tanan mga katodo nga antes naton ay wanan aron aton kaya mga panimagay sigurdo na to no gawa kita at may naiwanan una ang mga appliances aga sa giyapon nagaungot sa saksakan mga katodo antes naton aiwanan aton ng mga panimagay aro aton kag mga kusina una digapugan naton siguraduhon ta gawa kita una ita maiwan kag mga baga sa aton kag digapugan mga katodo ga posible no mangin rason mga katodo nga maggunta droday kag sunog nga makaroon kag mga panyempoya sa aton sa probinsya Takyan mga katodo kaabo na no nga mga insidente katasunog garaguntan sa bilog naton nga probinsya kra Itakyan aga may una kita no gabaga kay banghuran nga may una ta karaban waga pubya may kantanan no sa makaroday kra nga insidente gapin pa no sa mga magagkuan naton kra nga banwa mga lugar like sa isla kra ita Boracay no mga katodog nagtao gidra no ita pila ka mga kakugmat sa aton ka maigmangot specially una magatodo sa bahin kong isla it Boracay sa iyagyapon katon banwarong paghagong no mga katodo agad nga malikawan naton aro makaroday karaga mga insidente nga magguntad kapigid no sa aton karon nga mga panimagay mga katodo iya sa aton nga pagililiba
1: pagana sa pananghalian todo aksyon
0: kaya mga katodo pila ka mga balita nga itong pagkatawat ligwa no pagkatrataron sa itong pagililiba makaroon karaga hapon sa gihapon ha padayon kang mga katodo nga magkapadaga ito yung inyo karaga mga mensahe pila ka mga pagpanamyaw concern nga gusto ipagabot sa itong pagililiba makaroon karaga hapon kay atong itong pagkatawat ligwa no sa kabugusan ko atong nga pagpangalagad daw ya karon sa Sabado ng edisyon it aton nga palatuntunan
2: alas 12 ng tanghali oras na para makinig sa himpapawid may boses na muling maririnig balita't serbisyo siguradong
0: ko agay mo kada rebanwa nga mensahe nga gimpadala sa atong kagapagililiba may ginga hapon nagmay gapagpamati no sa atong nga mga katodo ang nagamonitor makaron una sa Isla Ita Boracay kaday Bro Russell Senyeres una kaday Papang Sunny no sa Senyeres family family. Aga siyempre sa mga barangay Baybay, no, sa Tangalan kay Madam Sally Senyeres. Una kay Pipoy Jan Paul Argelias sa Manok-Manok proper, no, sa Boracay. Una sa pwesto. Yes, ani pare Romel Kahilig nakaroon sa cargo port, no, sa Manok-Manok. Yeah. Sa ato nga mga truck driver una.

0: ang nagaoy labas makaroon no sa karinderya ani pareng Romel Kahilig maayad-ayad gid nga hapon
1: alas 12
0: na kaday Kapitan Raymond Quinto sa Sitso Kabanbanan kay pareng Jerome Madraso mayad man nga pagpamati bow nahidlaw man kita sa aton nga mga amigo sa isla kana Itaburakay no nagamonitor gid makaroon kana galaga panyempo Hi, Ma'am Elizabeth sa Germany. Happy viewing, no? Good morning.
1: Yes, sir.
0: Okay, agaon magkaroon sa Germany. Maitagiga pagpamati. O naman kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Happy viewing. Kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. May ibang na pagpamati. Nasa kay Madam Chili Timpurasa sa Thailand. Happy viewing. O na kay Ma'am Jane Malian Kimpo sa Hong Kong. Nasanay na kadaod-adlaw na mag-monitor sa ito pagpangalaga. No kay nagabantay na itapila ka man nagkaganabo man no iya sa aton na probinsya Katakan na mga katodo una kay Madam Belle Orsola sa Hong Kong kay Madam Nimi Santa Maria aka Bukol Queen sa Dubai maayad-ayad gid nga pagpamati arong babayi nga pirmi yang masako no si Madam Noemi una sa aton yung mga negosyante sa Uyotorong. Una sa kaday nung Woody Navarra, no? Di karon sa may Uyotorong Terminal. Sa aton yung mga negosyante, una ta Karim Baboy, baka, no? Mga katodo. Nag-monitor na magkaroon ka nag-abaga pang oraso, no? Isa to ka pag ililiba. Una sa mga taga Kalibo Shopping Center, no? Kay nung Ili Navarra. Nakita kami kina, no? Agi kami to kina sa pesto ni nung Ili. Una karon sa Chamsi Refreshment. Ang nag-monitor no sa aton nga sana ko nga mga customer una nga nagaoy labas may gid nga hapon ag may nga pagpamati agaw na sa barber shop ha, sa Kaloyo ni nung ilim nalipat naman ako kay ina itapangagan kay nagpabuog kay ina una rakon nga butitot nagapamati no babaskog makaroon no rada ko ka monitor una sa aton nga may Kalibo shopping center kay nung Halil Tomas una karon sa Harlis Bindungguhan kay paring Unyok Junior Lente una karon sa Buswang kay Master Nuno Nicolas sa Nelias Etarim kay Sir Gino Ambito Rungwapo nga principal at Maria Feliciano de la Cruz Elementary School sa Arcangel Sur sa Balete maayon ay nga pagpamati ang sagi apo na ginapaisayod gid sa mga kaibang taan no pamilya mga amigo ag amiga no nga rong kinalangga ang tatay ni paring Gino Ambito no ay nagtaliwanan no sa piyak nga kinabuhi kay wapamat schedule no ro anak ron nga gubong kay ipaisayod galing no iya sa aton kagapag pangalagad no mga katodo kung may una nagkaraga schedule no kay ro anak ron nga patay nga gawas no ni Uncle Labudot una karon sa may barangay Bayang no sa Banwa Karaita Batan no ngani sa mga pamilya no mga nakakilaga una no ang mga katodo sa pamilya Ambito Villaruel no una karon sa barangay Bayang no sa Banwa Karaita Batan no una karon sa anda karang residensya no na haya no rong gawas no ita pinalangga gatatay ani Sir Gino Ambito una kay paring Jonel Gregorio ha sa Gregorio family sa Bacau Sur no una kay paring Joffrey kay tatay Freddy maigig na pagpamati kay Sir Billy Arwell sa mga taga barangay Tambak sa Banot New Washington good afternoon kay atong Oreta Kambal sa akon yung makasimanwa una sa Banwat Nabas bow happy pamati bow birthday gali makaroon ita akong gwapo nga gumanton imamabaunta mga akong nga gwapo imamakaroon kay birthday naman si John Edgar Banjola bow birthday mo gali diwai gita da no, may gid nga pagpamati una ag happy happy birthday gang. No, sa umana sa akon gwapo nga gumankon kay Sir John Edgar Banjola. Karong gwapo nga manunudlo it Western Auckland Academy. Una karon sa Banwa it Nabas. Birthday man gali gyapon it gwapo pagid nakon nga igkampon. No kay Ninik Kanor sa Guano nagapamati siyempre rung minsay halin sa anang gwapo nga gumankon man kay Jan Carlo sa Guano Bungabong ay nga hapon medyo manamit akong ta magpanabas ka no o galing nagkakomporme so ako ay nagpabay ang ako hindi na so ay nakatugan kita ko ito kay Sergino ato kita kami nga mapuaw ako ita sabado kay uwa itrabaho pagkaaga Lagi nga pagpamati ha, sa ako nga makasiman wa una nga nagamonitor. Sa kay Chick Boy Jandel Margaringgalaw, sigurado ko yara sa kalibo makaron. No, kay nakita ko kay ina si Bibing Sita, si Nini Rebet at si Bibi Irene. Ha, nakita kami kay ina sa may kalibo shopping center, ambay ko iyagid makunda si Chick Boy. No, kay iya makundo pasahero, ah, siyempre, rong aeroplano, rong piloto, ay iya man, daba, nag-send picture, nagpamati sa sayakyan. Lagi nga pagpamati kay Chick Boy Jandel Margaringgalaw. Boy, kay kagawad Michael Villanueva Solina sa taga-barangay Laginbano West, no man siya. No, nag-monitor man sa ato nga pag-ililiba kay Marges Prado Salminao sa barangay Alimbo Baybay sa Banwat Nabas. Kay former SB member Longlong Diasis, good afternoon. Nagkaroon sa barangay Hibon sa Banwa Karaitan Nabas. Hey. Yes, kay si Roger Lozaro Nagales, happy viewing. Nauna siya ay Ma'am Princess Dimpol. Ba, madam, kamusta na ikaw sa Boracay? Kamusta yung negosyo natin dyan, madam, sa e-mall? Ba, nahidlaw man kita kay madam. Siguro mga 6 months na kami hindi nagkita ni Ma'am Princess Dimpol. Sa mga gusto ha, nga magbakawit mga souvenir items, like mga t-shirt nga may imprinta kaya Boracay, mga katodog, iba pa karon nga mga gusto nyo nga handumanan sa isla. Susuya rong pesto ni Ma'am Princess Dimpol una sa may e-mall, no, sa barangay Manok-Manok sa Boracay. No, magwas nga mabuot, magwas nga guwapa, sigurado gid nga maabi-abihon pa. Pangayo ka at discount, madali lang ron hambagon, istoryahon si Madam Princess. Dimpol kay ako, kung magpa-Boracay ko, sigurado gid basta wakot bagon nga naog ba? To the rescue gid si Madam Princess. So, that's why nga rong balik ka na, no, sulit ang liglig, no, rong balik ka na nga grasya, no, kay tama kaalwan, no, kay Madam Princess Dimpol, una sa may barangay Manok-Manok sa Imol sa Isla Itburacay. Sa ato na kay mga taga-Philippine Coast Guard, una sa Banwak at Nabas sa barangay Binaswerte, no, kay Sir Vargas, mo, nagapamati, gido, matsama nami, no, nagawakay ko. Pero imo nga makasiman way nagapamati, nagasuporta. Lagi ka pagpamati sa ato nga mataga Philippine Coast Guard una, no, sa Banwa Cartnabas. Sa pinang adlaw makabalik kami to ni Sir Vargas, amon nga gidadtunan to. Nga kami ang tatlo ni Toljo Luis Alamis rong nakasayod kong sasiin. Sa katiklan na galing ikaw makaroon na destino, at least okay man. Yeah. Kay magapit na magyapo, no, sa Banwa Karait Nabas, no, o pagyapas mo ita Union Katiklan, ay at least kahit papano magapit-yapit na, no? Una sa ato nga mataga Coast Guard Katiklan, no, kay una nagali, no, si Sir Vargas na-assign, no, makaroon, no, mga katodo. Kay Sir Roger Lucero, kay Sir Roger Delgado Makabales, ha, may mga pagpamati aga may gid nga kahapon na nun. May migumong swalog sa Kapitol aga una kay Bro Yulio Garbo sa mataga Global Paint sa Purok 5 ag sa RG Paint. Una karon sa numan siya, no, sa mabuot, no, nga mag-asawa, no, kay Ma'am Kaiser Dante, no, kay Ma'am Ruth Garbo. May pagpamati ang siyempre sa maalwan mga mag-asawa kay Sir Ramon at kay Ma'am Maymay Munja. Una karon sa Munja Di Manuel Family sa barangay Bagto Leso nga nagapamati man sa ito nga pagpangalagan, no, sa mataga Roxken Motor Parts Arki Ukay Ukay una sa kula sa Poblasyon Leso, Arki Ukay Ukay sa Kulasi, Arki Ukay Ukay sa Barbasa at si Balom Antique, no, maayagin yung pagpamati sa mga sinakpan una ni si Sir Ramon, no, kaday ipe may gig nga hapon at may gig nga Udro Adlaw. May 33 minutos man wala katariwan sa oras katalas 12 oras mga katodo atod kinyo ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix your cup of success healthy gut healthy life. Nani, no, sa ato nyo mga katodo sa ato nyo magigmangod kapingin sa mga mahilig una magkape. Dapat hindi lang kita basta-basta ganga kape. Dapat siguraduhon na itong kape nga itong ginainom. Mayroong kape mga katodo gabay una gabay na mga binipisyo para sa ikamayan itaton ng mga kagawasan. Inarekomenda ginamuro pag inumit more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Lagyan po na sa lang mabakardong more power sa broadcast center sa second floor kong Casa Isidra Building 19 Martyr Street Poblasyon Kalibo Aklan. Kay mabu na ito ng mga katodo nagpahayag nagpabutyag kung ano kay piktibo sa andang mga gawas umpisa nga Sunday nag-inom. eat more power. No, kapares gid yan ti Jesse Marte. Na sukin more power, naga pamatigin makaroon sa Marte family sa Roast Avenue. Iya sa aton sa Banwa Italibo.
1: Aksyon!
0: Sa aton Banwa nga pagmanumalik, o talaga nga pagdetalye at aton nga maging headlines nga balita, dugang nga mga mensahe nga gimpabot, aton nga magigbangod, balikan aton pagkatapos anay pila kalaga reminder.
1: Todo

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagitban West, na may siyakla.
1: Sunod, Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Bilyones Store, Makato Public Market, Antonino's Drugstore, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamungkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Anciation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Anciation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until subong sa inyong mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong yung mga loyal, kid, ng mga tagpalamati sa Sininga Tion.
6: Okay, pag-isuriyahan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, nga this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyo nga ikayong lawas.
8: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings and Robinson's Place, Iloilo, sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa May Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung kitawag sa 0917-318-1194.
6: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amo ning rason kun nga anga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
10: Sanfon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malo, isang ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
10: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape

0: protektahan mula sa pagkasira mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika DTX 500.
1: Uy, Mare, kagwapag yung looky ka makaroon na. Ihuti mo man abi ro imong sikreto kapon.
2: Uwa ako et sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una et servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Agharap pa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo. Oh, huwag giga ko pa sira ka kukuhon. Ag, baby face, imaw gihapon.
3: Agharap pa, Mare. Alagang La Marquesa man, si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
2: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
4: La Marquesa Facial Care and Spa. Located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Caliboaclan.
5: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
6: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
7: Todo, aksyon! Todo, aksyon!

0: gana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. Kapag may balita, may aksyon. Todo aksyon.
1: Balik sa Tagapagapang, alagad may 48 minutos. Banwa nagkataliwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo aksyon.
1: Sagi ako na, palagi ka muna kapamati. Now sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjola. Oya, PBW nga, wow, nagapamati. Katodong ni Kai. Si mama mo nag-monitoro.
0: Daw
1: kay Ma'am LC Tambong, no, may higing pagpamati. Wow, na sanay naman si Ma'am LC Tambong, no, nga magpamati kada udrad. Daw, iyari mo ko yung guwapa nga o nga o, ya, sa akong prenteo sa opisina. May higing pagpamati, ay may higing ako. Nago naman kay Park Binji Pastrana Salvino. Mayagid nga hapon. Kaya na plano, may kita na. Sabado. Sabado ra makaroon.
0: Aksyon.
1: No, dapat magpahuway ka kung Sabado aga Domingo. Aparta Binji. Salvino.
0: Aksyon.
1: No, may gig nga hapon na. Sa aton yung mga kapi, no, nga nag-monitor. Iya sa aton kagapag ililiba sa aton nga pagpangalaga.
0: Aksyon.
1: Yan lang naman katodo, no, sa pagkatao italigwa, no, sa pinagkabaga balita. Nga ito nga pagkatataroon, magkaroon ka nga edisyon, itato nga pala tuntunan. No, sa ito nga pagpangalagad, magkaroon ka nga hapon. Agin pabutsag, no, mga katodo, ita aton nga Philippine Drug Enforcement Agency, no, or PEDEA. Nga sandara banwa magatao, no, itray ka nga reward. Now sa pila na ton ka mga igmanghod, no, mga impormanti banwa nga makatao kara itasigo ang impormasyon mga katodo may kantanan sa aray kara nga pila ka mga operation, no, itray kara nga mga illegal
0: crime. Todo aksyon.
1: Now daya kara banwa ro nga pagpabutyag ita tagapagpamaba ita aton nga Philippine Drug Enforcement Agency na mga katodo pinaagi sa kay Attorney Joseph Frederick Kalulot. No, may kaantanan, no, saray ka nga parasante nga nga sitwasyon, no, problema. Sa ruday ka nga illegal nga droga, no, iya sa aton kaga bilog ka nga Pilipinas.
0: Todo, aksyon.
1: No, kay kung ato nga basihan banwa, iya sa aton kaga Western Visayas, apisar nga. Agin pabutyag, no, ita aton kaga PNP, aro aton kaga Police Regional Office 6, nga uwa sanda banwa it mga na-monitor. Nga makabig naton banwa mga a drug lord, no, iya sa aton kaya nga Western Visayas. Kasi siyempre, hindi naton ko namat, no, maibutang sa kampante. Ruaton kaya nga lang pumuyo. Kay bang gani sa ruday kaya nga mga resulta, itray kaya nga mga police operation, nga ginapatigayon itaton kaya nga mga otoridad, nga nagkaresulta banwa, nga makaaresto, no, makakumpiskar ita, minilyon nga haiga, no, itray kaya nga illegal kaya nga droga.
0: Aksyon.
1: No, kay hindi naman isang business, no, ginambad at ato kaya PNP, kundi makapilang business na, no, gaging pabutsa, bisan sa previous pa dati, banwa nga regional director, itato kaya PNP, nga uwagin sanda banwa, no, it na monitor, no, nga mga drug lord, iya sa Western Visayas. Siyempre, yung iba nagpangutana, no, mga katuduhaman nga may una sa Giyapon, nga mga minilyon nga high-gate illegal kaya droga, na iya sa aton kaya bilog kaya Western Visayas, kung uwa kaya banwa at ginakonsiderar ang mga drug lord mga katodo, iya sa aton kaya nga Region 6, no? Sanay kaya presente nga nga sitwasyon, problema, pag-abot sa rode kaya illegal kaya nga droga.
0: Aksyon!
1: Dati ko natin kaya nga matandaan mga katodo, no? Nga during sa pagpabutsyag, no? Mga katodo, it aton alay nga dati kaya provincial officer kung PEDEA Aklan, no? Kay Sir Gomez, no, mga katodo nga, sandig sa anda kara banwa nga monitoring, intelligence report nga nabaton banwa, no, mga katodo nga, ruray kara nga mga illegal kara nga droga, is naghahali, no, outside ana, Western Visayas, outside Region 6. No, mga katodo, kumbaga, ginadagalang iya sa aton sa Western Visayas, no, mga katodo, bayan, Aroro, no, kumbaga, rung probinsya Takyan, nagaserving, entry point, no, mga katodo, sa pagpasuod, itry ka nga illegal ka nga droga.
0: Aksyon.
1: Aga uwa lang ka na banwa, matumod, itaton nga mga otoridad kung siin banwa, nagpatigayon, itry ka nga repacking, antes i-distribuer sa pila ka nga probinsya, no, yes, aton ka nga Western Visayas.
0: Aksyon.
1: No, kay may una ka nga mga information, nga, et cetera, sa Iloilo, no, ginabagsak, or part ka na ita, Bacolod, na mga katodo kay daya karong mga lugar banwa nga may una karon nga mga magagkuan no nga mga nakukumpiskar nga mga illegal karaga droga sa pila ka mga police operation nga ginapatigayon banwa itaton karaga PNP aton karaga PDEA mga katodo bisan bukod iya sa aton karaga probinsya kara Itaken.
0: Aksyon.
1: So gani ro iba nagakomento no mga katodo pag once nga may una karang mga bulyom itinagal nga droga no nga man nakumpiskar sa pila ka mga police operation nga wa ba kami man dapat nga kawagan nga mga pumuyo bangod sa raya karaga bulyom itinagal nga mga droga nga nare-recover every time nga may ina karaga mga a police operation.
0: Aksyon.
1: No, kaya siyempre, hindi man aton banwa malikawan nga magkaawag doon pila na aton ka mga ibangon, especially, araw aton karon nga mga aginikanan, no, kapingid, no, sa may part nga na ita Iloilo, Kapis, no, mga katodo, kay bangod, daya ka ng mga lugar, mga katodo, mga operation. No, grabe, no, milyon doon halga kat illegal ka nga droga. No, kung ba siyan, ikumpara ka aton, yes, aton sa probinsya Takan, nga may unagidaman ka na banwa, kataasan doon, mga worth 6,000, 8,000, dahil huwag ka mga plastic sa jay, no, itry ka nga ba, illegal ka nga droga, kakay bang huwag gani nga, iya sa ato nga probinsya Takan, mga katodo, antes pa man makasuod, ay namumonitor na gagita ato nga mga otoridad, sa bilog doon banwa sa mga rason nga, iya sa ato nga probinsya is minimal, no, kay, araw ibabi, nagkomento man ay, permigi naman na, kung may mga police operation, isa, asang ka plastic sa jay, isang ka daywang, plastic to, wagin man na, gina, aristo, turong, aray ka nga mga magagkuan dong pinakapuno mana.
0: Toto, aksyon.
1: Ay, ato gano'y sino gano'y ato nga restuhon. Tegin pabutsag mga ni Banwat. Ato nga PNP. Nao ka ba naman doon ato nga Philippine Drug Enforcement Agency. Nga uwa ka na Banwat na monitor. Nao mga katodo. Nga makabig na mga individual nga mga drug lord ba gano. Aga siyempre sandara ro. Ray ka nga mga pinakapinuno ka na Banwat. Hindi mo masandara basta-basta nga. Makilala.
0: Aksyon.
1: Or makatransaksyon na binimo. Kaya okay, siyempre nagagamit man doon banwa. Itry ka lang mga magagmay na ton ng mga imanghod. Ito mga ako namat, no? Nagangawaro at ton ng mga kaimanghuran. No? Gaminilyon do. Ray ka lang recover ka lang illegal nga droga.
0: Toto. Aksyon.
1: No? Pero yung sitwasyon baga man na itagpangabuhi, itry ka lang kagidakpan. No? Kay daya rumasami na ton nga nababatian sa mga komento. Gawa na. Ang kamubawol man ang kandidat, itry ka nga illegal ka nga droga. Pero ang sitwasyon man na itapagpangabuhi na na, dapat man ay, tanong pa man ay moro naging milyonaryo man, no? Kung makaroon ka lagko, ita illegal ka nga droga, o ano ka gina-deliver, gina-balik yan.
0: Toto, aksyon.
1: No? So paaling ganyan magkatodo, kaya siyempre sanda mga ultimo man doon, mga sugoon man lang. No, kaya kapare sa namba natin kayo na magkatodo, hindi ka man direkta, nga makatransaksyon at if ever, nga may una ka na banwa, nga mga nagabuyot, no? Sa runday ka nga mga pilang ka mga nagkagadakpan, sa nga mga operation, no? Kay Sandaro, nagpaukoy sa daw ito, nagahuwat sa Sandaro Banwa, itanda ko nga mangin market, no? Sa kamaligyaanan, itry ka nga illegal ka nga droga. Rung magahuwi ka na Banwa, rung mga igmangod nato, nga padayon, no? Nga nagakapit sa patalim, nagapainto Banwa, sa pilang ka mga drugista, mga katodo, saray ka nga presente ka nga sitwasyon.
0: Toto, aksyon.
1: No, may kumwa agad baga man na isang katapusan nga problema, no, pag-abot sa roday ka nga illegal ka nga droga. No, that's why nga, gin-inggan yugid, no, gina-inggan yugid itato nga Philippine Drug Enforcement Agency, harong publiko, nga i-report, aruray ka nga mga operasyon, ita illegal ka nga droga sa tanan nga mga kabarangayan. Mga katodo, ag may una karon nga kaakibat, no, nga reward nga mabaton asa sino man banwar o makatao itry ka nga kumpirmado nga mga impormasyon nga makadaga banwa no sa sangka madinagag-on ka nga operation.
0: Toto, aksyon.
1: No, kung mga mahilig una magkomento no every time nga may ina nga mga operation ro aton ka nga mga otoridad nga manahay rumpuno man na dakpan ninyo dayar inyo ka nga chance nga mapuslan ninyo nga sa mahilo baga nga mag kinomento kamo ina ita mga negatibo gawa man kamo ra kasayod ita puno karaga punta.
0: Toto, aksyon.
1: No, pero isikrito ninyo nga ipaabot i-report ninyo sa aton nga taga Philippine Drug Enforcement Agency kay roaton nga PDEA sanda gid ra banwarong unit no nga naga-operate sa karaga mga drug lord no mga magagkuan no Ang mga drug personalities, so ang dako gina-operate banwa, itaray ka nga taga Philippine Drug Enforcement Agency.
0: Toto, aksyon!
1: Daw, hindi ka rin ninyo ipaabot, ruray ka nga impormasyon nga inyo ko na sayuran. Daw, sa bailo nga magkinomentar ka mo ina, ita mga negatibo. So, kung may una ka mo na sayuran sa inyong mga kabarangayan, hindi ka mo mag-agang-aga nga i-report ninyo. Daw, kay, perminaton tandaan nga basi, baga, sa uli ka nga mainad daw, bangod sa aton nga pagpatumbaya, apagipos nga apisar may aton nga ihibago sa pila ka ba nagakanabo sa inyo nga barangay sa ulihi baga nga minadlog nga basi sambilog na sa inyo ka nga miyembro kat pamilya rung mabiktima mga katodo it makarundaya ka nga asinaryo na daya ka rabanwa nurung pila ka mga ginapaabot man nga mga impormasyon sa aton nga mga igmanghod. Nga tama ka importante rong tanan nga impormasyon mga katodo nga inyo kara nga maipaabot sa anton nga mga otoridad kung may una karon nga mga illegal kara nga mga transaksyones illegal kara nga mga operation particular ruray kara nga illegal kara nga droga o galing hindi kita nagaagang-agang ko naman kay nahadlok kita no nga basi masairan nga imaura mana ay imaugin mana raro naga tso-tso to nga may makarag-karag mga operation, iya sa rekarag mga barangay.
0: Toto, aksyon!
1: At asin ko naman, hindi man natin mabasuro ang toon yung magmanghod niya mag-agang-agang. Na okay, hindi man namin nanda sigurado, no, nga rompi lang karag information, na maging sigo baga, no, mga katodo, kay hindi man natin manipot manigar, nga maabo karabanwa ng mga matag-as na opisyal, na mga katodo, itanto niya gobyerno, opisyal ita PNP, na o mga katodo nga may una gikarumbanwa nga kung baga kaparty baga man na itrek na nga mga sindikat.
0: Toto, aksyon!
1: Na o nga nagabaton karabanwa ita apayola sa pinaman kabaga durugista. Na o, kumbaga ay matuod man nga nagapanimbang man doon nga mga ikmangod nga mabutang man sa risgo. Aruan doon kang kabuhi, na o kama naman, doon da karo nga miyembro ka ita pamilya mga kaabyanan.
0: Pagana sa pananghalian. Todo aksyon.
2: Todo
0: aksyon.
1: No. Pero sige po no, assurance itaton nga pedaya no mga katodo aton nga PNP nga magapabilin no. Nga sekreto rung pila ka baga impormasyon. Rung identity itray ka nga baga tao ng nagatao ka na banwa ita impormasyon. No, para nga masiwata baga or matap na ruray ka nga problema. Sa runday ka nga illegal ka nga droga.
0: Toto, aksyon!
1: No, kay suno sa pagpabutsyag, itaton ka nga pedaya, no, sa tagapagpababa, no, mga katodo, nga insigida, no, nga e-report it directa, aga iga-submiter, no, ruray ka nga apila ka mga proseso, mga katodo, asaray ka nga pila ka mga impormasyon, kasi siyempre may mga validation man doon mga katodo, nga iga-patigayon. Hindi man doon basta-basta nga pag once nga nagtao ka itong impormasyon ay mapatiyagiro at itong kagabaga otoridad.
0: Toto, aksyon!
1: Na may series pa karon, itry ka nga mamonitoring, na test by, na mga katodo parang masigurado gid, no, nga positibo rin ka nga pila kagabaga impormasyon.
0: Toto, aksyon!
1: Ano ka abot sa itong kagabaga otoridad? Kaya parang malikawan doon banwa rin pila kagabaga, a circumstance baga no nga basi ko may imo wat anga kahisa may imo wat anga personal nga hiligot anon mga katodo sa tawo nga imo karon nga iga tao to iga sugid sa aton karga baga otoridad.
0: Toto, aksyon.
1: No, that's why nga may una nga nagakaigo karabanwa nga mga validation no nga ginapatigayon do anton nga magkapulisan sa tanan nga mga operation nga ginapatigayon. That's why kun amat may mga police operation nga ginapatigayon may mga drug by bust operation. Kung abat abi no kita nagakomento gang kita which is basi no sa pila kabaga nangin reaction it pamilya reaction it try kada kabaga drug suspect ko namat nga naaresto sari kada kabaga operation no ako no sa kabuhay ko nagasunod witness sari kada kabaga police operation no particular sa ray kada mga drug by bust operation man katodo 90% banwa no. Itry ka nga managkagadakpan, uwa gimat anag-admiter during sa aktual na mga katudo nga pag-aristo. Ata ginapangutan na mo, araw na ikaraga mga drug suspect, huwag ito raga ako, huwag ito ron, puro balibad ron mga katoto.
0: Toto, aksyon.
1: No, kaya personal ko gitara mismo, no, nga na-experience siya, na-encounter every time. Daga ba mga operation nga ginapatagay, dato ng mga kapulisan, especially, una karon sa isla Carita Boracay.
0: Toto, aksyon.
1: No, alibawa, makarama nga, may operation, no? So, kung during nga nag-live ikaw, ginabuan mo statement, todo balibad ron man na, huwag tama na ako sir, nag-engage siya. Makaroon dahil ka ng aktividad. Wa, tama na ako nagabaligya. Wa, man ako nagagamit. Itiligal ka nagadroga. Doon doon ako nga masabi, no? Nga nababatian sa Roday ka nagabaga suspect. Pero after karoon, tapos na rong pagproseso, itry ka nagabaga dokumento, inventaryo. No, mga katudo, di karoon na rin nagasugid. No, ruray ka nga mga nagkagadakpan, mga katudo, sarang ka nga mga police operation.
0: Aksyon!
1: No? That's why ko naman, kumbaga, nakuha na ito, ngamin ko, nagabuo man mga sanda, itsimpatiya. No, ita aton ka nga mga pumuyo nga, ay, kaguoy mataman na, gimplantiran taman at aton ka nga mga kapulisan.
0: Aksyon!
1: No, kasi doon ko, masami na ito, mga katodo, nga nababatian. No, that's why nga ni Banwa, nga, ginpakamayad makaron, no, ita aton nga PNP, na no, mga katodo, nga, agud nga malikawan, rumakaron, daya karang nga mga reklamo, ang ginaplantiran, dong pila kabaga nangin subject sa operation, ang ginasakit, itaton ng mga otoridad. Ginpakamayad makaroon magkatudo nga stricto nga ginapatuman, nga during banwa sa rekra nga pagpatigayon, ita rekra nga bypass operation.
0: Toto, aksyon!
1: Nagagamit ka na banwa makaroon, ita rekra nga mga body cam, ruanton ng mga kapulisan.
0: Toto, aksyon!
1: Asa man nagkomento magkatudo sa social media, every time may mga police operation, like ito sa may banwa at iba, yung manay. Ah, dapat man na may mga body cameras kamo nga ginagamit.
0: Toto, aksyon!
1: Automatic yun doon kasi hindi pwede banwa nga uwa ito ang mga body cam nga ginagamit ro ato nga magkapulisan.
0: Toto, aksyon!
1: Okay, during banwa sa pag-inquest, itry ka nga kaso, ginacheck doon banwa it aton nga inquest fiscal.
0: Toto, aksyon!
1: No, gina-review ron banwa, ginatanaw ron doon mga katodo, roray ka nga mga ginasubmiter nga ebidensya it ato nga magkapulisan.
0: Toto, aksyon!
1: So, magluwas ka mo sa part namon ng mga media nga nag-witness, roray ka nga mga inventaryo ginapatigayon. No, mga katodo nga, inyong nakitaan nga, di karoon yan, nag-start mga katodo, kasi limitado ro amon karoon nga, simpo, hindi kami pwede nga magsabay, aktual kay may nagmuno ka ko manay haman man na sa mga nakikitaan man na sa aray ka nga mga television nga nga live man na nga ginagagan. Actually rinig ka nga mga video gina-provide yung tarot PNP. No mga katudo, wa karabanwa it mga bypass operation na may una ka nga aktual nga miyembro kat media a barangay official nga nagasunod sa aktual ka nga operation.
0: Toto, aksyon!
1: Now, kaysa naman na birong kabatas ka matimo, sino man nga nag-engage sa illegal kagadroga nga makipag-transaction ka sa police poster buyer nga may kaibahan niyagi nga membro kat media, may kagawad niyagi mga katodo.
0: Toto, aksyon!
1: So, kaya ka na matatodo rong pila ka mga, mga senaryo nga na-obserbaran ta. Now, kaya ko naman nag-commentar lang kita, nga wala na ito na nagigina sa yura, baga rong puno agpunta. No, mga katodo, saray ka nga mga police operation nga ginapatigay yung banwa it aton nga mga otoridad. Dapat lagi nga magpasalamat kita nga una rong presensya, no? Itry ka nga pila ka mga miyembro at media, no, mga katodo sa baylo nga pakagainon yung una. No, kay, like bala saray ka nga tabo ka na sa may banwa at ibahay nga no? During sa ray ka nga operation it aton nga mga kapulisan. No, mga katodo, ipatibat atorong miyembro at media o nga nag-cover live, no? Ito karon during sa Ray Kraga Bypass Operation, pakagaino ninyo. Huwag nyo ginisip gidro, risky, arisko, no? Arisky sa part, itry ka ng membro kat media nga nag-witness during sa Ray Kraga Pagkaristo, no? Mga katodo.
0: Toto,
1: ang dapat yan, magpasayamat, no? Ruaton niya mga igmangod kay nakita, no? Bangod na may una ka nga presensya at media, ruin nyo karon niya mga pagduha-duha nga to, mga katodo, naging plantiran, mga katodo nga kay nakaguwa na rung abusa itry ka nga short hay pa kuno wa ito rung member media nga nagcover ito sa rekraga operation ayhan nakita ninyo ro rato karang nga mga scenario nga nagtao kinyo ita pagduda no pag agang-agang nga basi gimtantiran gid mando rekraga nga mga asospek nga sa inyo karga pagpat.
0: Todo aksyon.
1: No terminatum banwa ginahambay nga hindi gid magabot sa punto nga mangin subject kamo sa pila ka mga police operation. Kun uwa gid man kamo naga-engage si banwa. Nao sa ronday karanga illegal karanga droga.
0: Todo aksyon.
1: Nao kapalas gani sa ginamba ni Major Andrade hindi sa tanan nga oras kaibahan ninyo rin karga member pamilya. No pag-abot na sa inyo karga panimagay, no mayad imaw. No kay ginapakita na banwa pero tanan. Paalin kun uwa imaw sa isuod bagay. Ayan na mumonitor ninyo kung ano ra na kung nga routine mga katodo ginaobra. No kay hindi naton ko namat mga katodo mahambal makadyan sa sangka sitwasyon. No bangod sa aton nga physical nga pagkakita sa rekarang pagkakilaga sa rekarang tawo nga mayad imaw. Pero after karon banwa nga ibang tawo naman duan na kung kaibahan.
0: Todo aksyon.
1: No? That's why tama kaimportante nga antes kita mag tauman mga negatibo kang komento ay dapat ay anton man anay nga kwan abi nagbinagon baga kun ayan tama man baga man na akong kang gina komento.
0: Todo aksyon.
1: No? Kaya karaban warong pila karaga sitwasyon banwa nga anton karang naobserbaran no? Iya sa ito nagpagpangalagan.
0: Todo, aksyon.
1: So, kaya after karun, umaga, sa part, no, itaray ka naga pila ka naga miyambro at media, rung risky karun, no, kay kunamat, nabubutang kapasagang agang, mambag abirman na, ro iba, ay manay, anda manaman na karun, nagkakita, asanda, for engagement manaman na, asanda karun yung mga Facebook.
0: Todo, aksyon.
1: Diyan kita sa bilog, no, mga katodo. Actually, doon masami na to, nga, nakikita, man, nagkakita, manasanda, no kay inasa na nag-live kay nagakita sanda kay engagement ron sanda kay mga Facebook page
0: todo aksyon
1: no mga katodo kung mga tanan baga nga matapuslanan baga ng mga komento no nagakomment lang kita no pero kung naman ginapakayain na tondo ato nga mga kapulisan
0: todo aksyon
1: no mga katodo nga rong puwaw karon mga katodo sakripisyon ato nga mga otorin kung naman ganit ron tsempo nga inuguli na para sana kung membro ko at pamilya. Hindi yun makauli to banwa kay bangod gani sa pagpinaluwa, pagpagubong to nga mamonitor ro makaroon dahil ka ng mga illegal ng mga aktibidad.
0: Todo, aksyon.
1: Dahil ka ng mga katodo ay ginakuan na to, ginapabot man na to no, sa aton kang maigmanghod. No, kay may akon ka ng mga katodo no, nga na-experensyahan. Actually, kabo-abo ga, pati ako to, ginapakagain man, manay, maimaw man aray. Ang kaibahan man manarot mga kapulisan. No, kay imo mga naro witness karo sa operation.
0: Todo, aksyon.
1: No, mga katodo, pero may sangka sitwasyon banwa, no? Nga nakasulog kita no sa sangka police operation nga grabe rong pagpasagamat no ita pamilya. No, sanda mismo personal nagpangayo no ita pasensya sa mga nagkomento it mga negatibo no sa social media.
0: Todo, aksyon.
1: No, mga katodo kasi pa, hindi man nadto ka pamilya. Actually, rong pagpasagamat pamilya kay na-appreciar ng dabanwa nga ito ro aton ka nga prasensya kay bangod nga ni mga katodo kung wa kita ito sa rekar nga operation roanda nga to nga mga pangutana nga pagduda banwa hay wa kunta to no? Wa na kunta to makita ng darong pila ka mga senaryo nga nagakanabo ito.
0: Todo aksyon.
1: So, wa ba dyan eh? Kung nagakanabo no? Sa pag-usad ito kaso kung nag-aumpisa rong trial ito rekar nga kaso kung naman kami ng mga miyembro kat media no nagiging witness pa nga ni no sa rekara ng mga nagkaristo nga mga drug suspect no mga katodo kay may una ko naman karaga mga technicalidad mga katodo ang nakikita during sa pagkandak itry karaga mga operation.
0: Todo aksyon.
1: No, dahil ka banwa nurong kwan kay hindi naman doon nga after mo nga mag kwan ka na mag-witness ka na sa inventaryo tapos na rin mo ka nga papel.
0: Todo,
1: okay,
0: aksyon.
1: Okay, kung taro, kung mga maka-avail, itry ka nga pre-bargaining agreement na matapos siya after 6 months. No, makagawa. Pero kung mga mabuhay, banwa, una ka sa kulungan, ako naman, may una ka rin mga 10 years to 13 years sa kapagang gina, kwandong kaso, no, mga katodo, sa kabuhay-buhay, baga, no, nga mga panyempo.
0: Todo, aksyon.
1: At di karon mga katodo, ginakuha ka, ginapaidagom ka sa cross-examination. No, mga katodo, during sa rekarang imo karang schedule hearing, kung naman, nangin kuhan pa kay kabuhay-buhay ng mga dilag, kung mga 13 years na rin kataliwan, ay pa, matandaan patabagaro o mga nagkaganabo karon no, sa rekarang mga operation banwa, no, kung naman karon ay di karon na nasusukat, kung ayan, nasunod banwa, itatong karga PNP, room proseso, sali kayo magidapate gayon ng mga drug bypass operation mga kaabyanan.
0: Pagana sa pananghalian, todo aksyon! Todo aksyon!
1: Oras man katodo, may 13 minutos na katariwan sa oras ita ala una. Oras sa Gapon, hatod kinyo ita More Power Probiotic 8-in-1. Copy mix. Ato nga pagpanumalik, doon ni Ponzi katodong Jess Ranerbar, balik ka daton pagkatapos ay dugang pagabaga.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya itsambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na akong inom.

0: tugan kong gabi. Kaya kag manami man daan ang lasa at manami man daan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. What madula ang manami ginipikto sa tunggawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martirito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake ko ninyo yan?
4: Oh. Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
3: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer ka sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, nanlog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, nasa kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.

0: mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
1: Kapoy.
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihotik mo man abiro imo sikreto, kapon?
5: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Agara pa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
6: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
5: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
7: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
8: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: So, si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kahanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
8: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
8: Wow.
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
0: Todo! Gana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
10: Pali sa tagapaga pangalaga sa tagapagi liliba may 23 minutos banwa nagkataliwan sa oras sita alas aala una.
0: Todo aksyon.
10: Oye pi viewing kay Nong Nonoy Rosello Relator Ambrosio no sa Ambrosio Lapid Maker and Tricycle Sticker oda sa Barangay Po Kalibo no sa Pranti Tabias Party Mates nga nagapamati no sa atong pagpangalaga kay Orsola Arnold Terencio, happy viewing. Kay Marijes Umana, Salminaw, happy viewing. No? Paano kung may media kag mga civilian? Paano kung may armas ta ang ginabaybas operation nga to? Hindi, madamay ta na mga civilian. Eh kung sakali umabot kay ano, sa barilan, ay ilam ga-comment lang. Oo, doon nga ni, no? Kay siyempre rong safety man, karit talaga nag-witness, no? Sa kag-operation. Kay Oliveros, happy viewing.
0: Todo aksyon.
10: Kaya naman wala din niya ni Katadong Gasraner Bar sa natipon niya baga police report.
0: Radyo Todo live report. Report.
10: Sa special communication, Katadong Gasral with the report, please come in.
11: Ging file lang yung Katadong Reynald noong daywa karak nga gaki naging aresto nga ni Katadong Reynald matapos karang maaktuhan noong naghampang ita illegal nga sugas nga ginatawag karang pool Katadong Reynald no sa barangay Agbago sa Banwa Kartibahay mga bandang alas 5 itapon na kahapon Katadong Reynald no. O sa hindi mga naresto nga rais sa edad 51 anyos ag 44 anyos ag parehas man Katadong Reynald no nga residente ita Banwa Kartibahay ag kainan ni Katadong Reynald sa atong prosecutor's office naging pailan sa nakarakadong Reynald at kaso no nga nakaigo parang kaso nga kaugnay sa PD 1602 Katadong Reynald. O kung na natawag

0: parang illegal gambling law, no? Katutong Rinald, sa gipatikayan karang operation is na-recover katutong Rinald durong sambilog karang alamisa nga kahoy katutong Rinald aga daywang bilog karang atako, may sambilog karang katutong Rinald nga mother, no? Aga tag-mother ba nga bilog karang katutong kat mother chip, kung tawagon katutong Rinald aga dusiman ka mga mamaisot karang katutong Rinald, no? Aga kwarta nga magkapin sa 1,947 aga sambilog nga set ita baraha katutong Rinald, no? Sano kayo na kay Police Major Prince Andrade katutong Rinald, no, isa hepe tatong karangay by PNP ay nakabaton sa nat mga report, no, katutong Rinald hanungod din sa sapitan karang pagtagayaan, no, habang naghampang katutong Rinald ita pool, no, nakarasa na sapitan nga lugar kaya nagkasasana katutong Rinald ita operasyon na kontraman sa sapitan karang illegal karang hampang. Kung matanda natin din karang pool katutong Rinald dati ra is kabuy-buhay yung tangaging nabawal, no, dahil nga ni katutong Rinald kinaintrahan ba karay tatawag karang kwarta do sapitan karang hampang kaya naging illegal yung mura katudong Rinald, no? Dati man yan eh kung nalang babawa yung marampangon sa kilid karsada bisan katudong Rinald sa mga baraka nga may mga taya gitba, may mga ginabawa kita katudong Rinald pero pag taya karasara sapitan karang makarang klase karaita sugay suging hinyo lang man no ni Police Major Prince Andrade nga mag-intra lang kat sa mga legal ba nga betting ba nga nakatudong no? Kung sa mga legal may mga permit nga mga suga presid buga nga nakatudong Rinald, no, isa doon lang ang nakarangasudan ang hindi karang mag-intra, no, sa natawag karang mamakarang klase karang ito pisyo kung mga aktibidad nga side man katatunan nga bawal ag ginadakop, no, itatong karang mga otoridad katatunan rin. At so, na kayo na sa piskal, no, katatunan rin, aliyak sa may capital is king file na ito kaso pero nga daywa nga katatunan rin, no, aga update natin doon na kung nakapiansa man dahil available man katatunan rin, no, rumakarang nga klase ita kaso pero hindi tanawin natin doon na kung nakahingabot, no, katatunan rin sa natawag karang nakapiansa noro na sampitan karang daywa ka mga sospechado katodore. Samtang update, no, di ka to katodore Reynald sa natabo karang sunog nakasa may bayang karta paningaya na madalag, no, katodong Reynald is nagtawag kita sa tong karang madalag pe madalag bureau of fire station katodong Reynald is uwa tara katodong Reynald it report, no, sanda karang tagatapan kapang ro nagresponde ito kay nagagaon isa ratong karang BFP Libakaw katodong Reynald, no, magayo-gayo tagalirarong sambitan karang
1: actually kahapon patratabo kahapon patratabo ro katodong Jesrel, no, kay wa man abit fire truck ro madala kaya wa mat report sa Libakaw ron, so pagkasayod Libakaw kaina kay siyempre may nagtawag na member media ay ma-responde sa tamang usisa lang.
0: Ito kay nakatodong Reynald magtawag na sa tong Libakaw BFP is papanaog pa sa nakatodong Reynald, no, sa area kung sinatabo karong sunog kaya nga ni wa pat information ang nakarangat tagatapan ni Libakaw katodong Reynald sa regarding sa natong-atong natabo karang sunog apang rema tangara katodong Reynald nga tag-iya, no, isa nakabaton man ita pila ka mga bulig magaling sa nakarang barangay katodong Reynald para sa mga gambong, no, aga mga kagamitan niya kinahanganan da katodong Reynald para man makarecover sa natabo karang sunog dahil uwa gid na katodong Reynald, no, ita ay salbar pero sa bitan karang pamilya sa natabo karang sunog man katodong Reynald ag may pila man karang nagtao man kanday ta financial man tubulig financial katodong Reynald sa pila ka mga kakilaga ag pila karang ka mga may mabuot karang tagipusoon katodong Reynald, no, nga nakaintindi man sa sitwasyon ita sa bitan karang pamilya katodong Reynald. So ato mang i-update ta kung pila katodong Reynald rong danyos nung gingtuga ito sa bete karang sunog na karsamay barangay Paningayan sa Banwa ka it madalag katodong Reynald. No, sa pagsikyar mat iba karang mga municipal police station isa itong karang bukos nga probinsya na katodong Reynald is medyo matutaway man, no, agwa magarigid ito madugo git ngayon silente aksilente kagrispondian atong karang mga otoridad. So dahil mga balitaan ay ato gaton it Santon Plus Gold ag more power probiotic shit in one coffee mix ag DTX 500. So man basta todo aksyon ako man si katodong Gisrael Narbar ng Radyo Todo.
2: Radyo Todo, may balita, may aksyon, sa pagbalihan, aksyon, aksyon, todo, aksyon.
3: Radyo Todo, aklan. Reynald Bandiola on the mic.
1: Apo kayo kasama sa reporting katotong Jesrel Narbar, no, sa pila kabaga natipon, no, kabaga balita, direkta sa Nakoradya area, bakarong kara kabaga padyempo.
2: Todo, aksyon.
1: Tapos na bagot sa yempo, sa toga pag-ililiba, sa toga pag-apangalaga, doon pila kabaga balita, gawa tabaga butwa, tamatatar sa toga pag-ililiba, bakarong nga hapon.
2: Todo.
1: Bantayan sa pila kabaga news and public affairs program, itradyo todo sa aklan. Man kita ka mag-ilibati ay naga karagadlaw sa kapareho karaga oras, or sa lunes na karagadlaw, na mga katodo kay Domingo na kita, hinaga mga katodo.
2: Aksyon.
1: Plasio. Partner naton sa technical science si Katodong Reggie Plasio. Hashtag degrado itong kapag-ililiba. Todo. Ako mado yung Katodo naging ka-action. Magkaroon ka nga hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: At iyong napakinggan ang programang pampagana sa pagkainan. Todo, action. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Rancho Todo. Rancho Todo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: 0995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya itsambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog at sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami mandaan ang lasa, at manami mandaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa nakainom, try yung kamuhay. What madula ang namin ginipikto sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drugstore, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, life extension, vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po ninyo yan?
5: Oh, ay, tinake ko. Yung vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, ano tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
6: My family history ba na kamuhusong diabetes?
7: Mag-TDA!

0: na ang Evo Blood Sugar?
1: Mag-DTX 500 ka na!
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound
0: na nagapanubos ang Evo Blood Sugar.
1: DTX 500, garantisado,
0: epektibo,
1: Aramis Whoa. DTX 500,
2: Samphone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Samphone Gold Coffee Mix.
2: Samphone Gold Coffee Mix.
0: Nagkape ka na,
2: lalakas,

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Central Panay College of Science and Technology Incorporated. A foundation of knowledge and wisdom offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: So, si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
4: Opo, tapos?
3: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drugstore. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drugstore. Poblasyon, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblasyon, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblasyon, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblasyon, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Sa pagretiro, tiyempo kong raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retradoon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usik ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yung kadabugan. Agawite advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
6: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
7: Sundown Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inigidyang sabor sa Sundown Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
7: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. DTX 500!
9: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wristwatches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry located at Kalibu Shopping Center. Also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelry. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa Kasimanwa, masaligan ra.
10: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
11: Armando Castillo ng Danday.
12: Punatay?
11: Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, eh, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Rancho Todo. Rancho Todo.
1: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Toto ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Toto 88.5 FM.

0: Hindi kami umahasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo.
2: For the best variety of music.
1: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukan rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gitara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwad laod laod tungod wag tapo it power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay, tako pin nga laod laod. Sa pag-inom po it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko ang nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabawaw dito ang binipisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gatado adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abo kita sa atong kawasan nga nagtao gita at kabaskog ag

0: Calibo Shopping Center. Carl's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, life extension, vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake po ninyo yan?
3: Ay, tinake ko. Yung vitamin D3 ninyo.
2: Okay.
3: Tsaka yung, ano, yung Q10.
2: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
2: Uh-huh.
3: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Kanami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Kanami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat Patatak na Vara.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa bagot ka.
6: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
7: Central Panay College of Science and Technology Incorporated. A foundation of knowledge and wisdom offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Calibo, Aklan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
8: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
9: Maginom na

rice cooker para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang radyo.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong kapa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika.
3: Nagausay ba ka mo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacau Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
4: Isang kwantong tagumpay na naman, nag-Rice Coffee.
5: Ako po si Elviro sa Piliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: Go! This is my radio.
8: I love this station.
9: They're always on.
1: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo.

0: pabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati ay ako nga problema ay hindi normal ang akong pagkawa. Pag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatuhog lating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya at manami madaan ang lasa at manami madaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga awa para kainom, try yung kamuhay. What madula at namin ginipikto sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drugstore, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Sa pagretiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retradoon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan.

0: Medyo po!
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
5: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly, no advance interest.

0: Salliganra.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-booming. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakagintawa, ano, Kuya Boy.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Ako po si Emelinda Aysorena Limpin, isang negosyante. Sa negosyo, tutok ako para lumago. At para magampanan ng trabaho, dapat tamang pagkain, pag-ehersisyo, at MX3 capsule. Alagang MX3 ako. Mula noon hanggang ngayon, hindi ko ipagpapalit ang business partner ko, MX3.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
6: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: Yeah, yeah. Bye, baby, date fly, baby. Looking at the whip frame, that's a nice 80s. Used to throw it to me, like Tom Brady.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblasyon, Numancia Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblasyon, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblasyon, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblasyon, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko niyo yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Del Mabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wristwatches with no additional charges. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry, located at Kalibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
3: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Central Panay College of Science and Technology Incorporated. A foundation of knowledge and wisdom offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Calibu, Aklan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
9: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
10: Mio.
11: Mio, okay po si Tatay Mio.
10: Opo, pero tunay ko kung pangalan ay Romeo.
11: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
10: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, ay trabaho ay para pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para excel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya ano, laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay ngayon po ay nawala na.
9: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
12: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
3: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laginbanwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari, lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
1: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaus Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat tatak na vara.
3: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong patabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
6: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinilakas, pinabisa, at mas

0: Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, kulang po. Taga Mindoro, pula. Kaya mga 83 na ito.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pilapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti, at magaling akong tumulog.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
4: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gitara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinumog ako, adlaod lang tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaod lang. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sip hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic tikapi nga rin tungod mabawal dito ang binipisyo raan ng gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular dito ado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rin abo kita sa atong kawasan nga nagtao gita tabaskog ag tapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod: Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Pa, anuhan po kasi daw siya na ano, Pacemaker.
4: Pacemaker. Oh, okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng apat na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Delma Bell Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new Rematado sales and wristwatches with no additional charges. Delma Bell Pawn Shop and Jewelry located at Kalibu Shopping Center also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delma Bell Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
3: Southon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo,
7: isa ka teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Southon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Southon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Usay, Southon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
9: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isi ha?
10: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
9: Mm-mm.
10: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. So, sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, sabi ko, nag-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama, ganyan. Tama.
10: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
12: I love this station.
13: They're always on.
3: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: 0917-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Calibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power. Papagsik ako nag-ubra to sa Idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tukotang sa Idagom ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambal imaw nga. Manami, mananay, ngani, kamuman,

0: Santo po!
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: condanna.
1: Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

0: Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

0: hecho todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

0: Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

0: Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
0: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Today's best music all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, nag-ihi ako ay pwede tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ta lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navarra Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navarra Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat tata Navarra.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa

0: Rádio Todo. Rádio Todo.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5.
0: Rádio Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Papi, ay manami gitara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwadlaudlaw, tumuduwag, tako it power, baga nga rasa ako nga was, medyo latang gulay, takapir nga daudlaw. Sa pag-inom ko itdaya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko't ang medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Papi. Kapi nga natungod mabawahod dito ang binipisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gatado adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtao gita at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
5: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners. practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for Longer Life.
3: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamiturn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiturn pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street Calibo, ag Osmeña Avenue Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming a frozen food products. Patatak na vara.
6: E3Bio.
7: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall ang hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
6: E3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan nga kape. Kainigidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Pare Plading, ay kamusta man rung imong pensyon sa DSIS ag SSS?
10: Ay haragahani, pare Roding. Ginapaigo-igo ko lang man para sa bulanan ko nga galastusan. Ay dumdum ko ay retigadungon kita. Magkapahuwagon kita gra. Ay nag-abu patangani tapat ro dapat naton gastusan.
9: Pare hugid kita, pare Plading. Gusto ko man gani kunta nga makanegosyo it bisan maisut lang. Hagod nga may mga extra income man ay pabas kong paman kita nga ra.
10: Insakto kagid, pare Roding. Pero problema ay siin kita mabuulit pang kapital.
11: Mga lolo at lola nga pensyonado, hara, rung sabad sa kinahanglanon ninyo. JGM Finance Corporation. Mahimo ka nga makahulamit kapital gamit rung imong SSS, GSIS o kon PVAW Pension bilang kolateral sa tama kanaba nga interest nga 1.67% sa kada bugan ag uwa it advance nga interest. Ipakita lang rung inyong ATM card, valid ID ag magdaga it inyong co-maker.
9: Ay pari Plading, harun yun rong solusyon sa aton life situation gamit rong aton pensyon.
12: Rong JGM Finance Corporation ay pakitaan sa ground floor at Yumabu Building, Guding Ramos Street, Calibo, nga may telepono numero 268-2245 sa JGM Fast Release at Affordable Interest. Ang JGM Finance Corporation ay meron ding branch sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan and Zaldivar Street, Pandan Antique. Ang JGM Finance Corporation ay tumatanggap na rin ng salary loan application.
13: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
14: Armando Castillo ng Danday.
13: Puna, Tay?
14: Mendoro. Ito'y nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nagsis ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
4: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

I have

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga Andagao. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Coffee, ay manami gita ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gita ay galinubog ako, adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pin nga adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko ang medyo nag-amat-amat ako pag-sip hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Kapi nga rin tungod mabawal dito ang benepisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular dito ado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang benepisyo nga rin abo kita sa atong kawasan nga nagtao gitao tabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod: Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi, nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, life extension, vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po ninyo yan?
5: Ay, tinake ko. Yung vitamin D3 ninyo.
4: Okay.
5: Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa life extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension. Tension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo,
7: isa ka teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas. At gaganda ka pa.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika.
9: Radyo Todo. Radyo Todo.
10: Pare Plady, ay kamusta man rung imong pensyon sa DSIS ag SSS?
11: Ay haragahan eh, pare Roding. Ginapaigo-igo ko lang man para sa bulanan ko nga galastusan. Ay dumdum ko ay retirado ngon kita. Magkapahuway ngon kita gra. Ay nag-abu patangani tapat ro dapat naton gastusan.
10: Pare hugid kita pare Plady. Gusto ko man gani kunta nga makanegosyo it bisan maisut lang. Hagod nga may mga extra income man ay mabas kong paman kita ngara.
11: Insakto kagid pare Roding. Pero problema ay siin kita mabuulit pang kapital.
12: Mga lolo at lola nga pensyonado, hara rung sabad sa kinahanglanon ninyo. JGM Finance Corporation. Mahimo ka nga makahulamit kapital gamit rong imong SSS, GSIS, o kon PVAW Pension bilang kolateral sa tama kanaba nga interest nga 1.67% sa kada bugan ag uwa it advance nga interest. Ipakita lang rong inyong ATM card, valid ID, ag magdaga it inyong co-maker.
10: Ay, pari Plading, harun yun rong solusyon sa aton life situation gamit rong aton pensyon.
13: Rong JGM Finance Corporation, hay pakitaan sa ground floor at Yumabu Building, Guding Ramos Street, Calibo, nga may telepono numero 268-2245 sa JGM Fast Release at Affordable Interest. Ang JGM Finance Corporation ay meron ding branch sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, and Zaldivar Street, Pandan Antique. Ang JGM Finance Corporation ay tumatanggap na rin ng salary loan application.
14: Si Ma'am Annabelle, nag-drive ay siya.
15: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
14: Mm-mm.
15: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. So, sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko nag-coffee ng rice coffee.
14: Thank you very
15: every
14: much.
15: Every morning. At saka minsan pong gabi habang nanonood kami ng TV.
14: Tama, ganyan. Tama.
15: Well, marami pong salamat at 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
14: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
16: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
9: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako pabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it bilag it ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital.

0: JS Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poong, Calibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Hmm. Nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake po niyo yan?
3: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
2: Okay.
3: Tsaka yung Q10.
2: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
2: Uh-huh.
3: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension.
2: Mm-hmm.
3: Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension. Tension Vitamin D3 for longer life.
4: Sa pagretiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yung kadabugan. Agawite advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag-co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblacion, Calibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
5: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubo sang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. TDX 500!
6: Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
6: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga basta tatak na vara. Karami turn roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado ag skinless hamonado. Karami ton pagid roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming nga frozen food products, patatak na vara.
2: Isang kwantong tagumpay na naman nag-rice coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Si dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng rice coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang rice coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gitara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tumudumag, ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawahod dito ang dinipisyo raan ang kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang dinipisyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtaog at tabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Billione Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Delma Bell Pawn Shop and Jewelry. offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new Rematado sales and wrist watches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry, located at Kalibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa Kasimanwa, masaligan ra.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sanfon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Sanfon Plus Gold. Sigurado ka dito. Sanfon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
3: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tata Navara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming a frozen food products, dapat tata Navara.
4: Si Ma'am Annabelle, nag-drive siya.
5: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpite. Tapos, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
5: every
6: much.
5: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
1: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: aloso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami raw impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyone Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poong, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi, nagpunta ako dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po ninyo yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, ano tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni ano nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo.

0: Agos Menya Avenue, Kadibo. At sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. At sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kadibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat ta products, dapat ta ta Navara.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbibili sa mga butika. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na. DTX 500 ang may powerful compact. Ganagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500.
4: Si Mang Jenny ng Occidental Mindoro.
5: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
5: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
5: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow.
5: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
2: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
2: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calimbo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.